0: bo se ma ri o ogo ni fun olorun loke orun olorun gbo adua jesu oluwa wa ami
1: oruko mi ni woli ati ajinrere femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo christ apostolic church goshenland ile anu yanju e ti olorun gbe wa kale si eyin monarch luxury hotel ni iyana sapati ti awon kan mo si Miriam Hall idojukoju olororo estate gomo road ilorin kwara state gbogbo omo olorun to ngbo mi oni ni ojo saturday iba pade pelu olorun anu yanju e fun idaji odun media anointing service o ma gbera so ni aro yi ni ago meje ti emi na ba tin ko lori ikanni bayi a ma lo pade ni ile anu yanju e ni o ma lagbara gan ni aro yi gbogbo ibi to ba tin gbo mi tete gbera bayi ko wo moto e ko ma bo ni ile anu yanju e to ba tin bo mu ororo re dani ati igbagbo re olorun ma je mu ipe awon woli o ti wa ni kale lati tun itan re ko bi oluwa si tin be ti emi e wa oro re adayo ogun ase fun gbo gbogbo alagbara to so wipe oju awon ko lo se ma dide lo se ma fogun on lodun yin won ma jade laye fun on be lo de se ma ri o gbo emi ni kokko ni mo wa lori ikanni yi baba woli olorun alaye ati iranse olodumare lati ori oke baba biye baba lanre blessing won wa ni kale won ti de latale ana si ilu ilorin wa mo pe ilu ilorin ti gbalejo ni oni o ma lagbara gan ma mi si e o wo deni kankan ba lohun se wedding laaro koko wa si pade yen wa ma ba won reception ipade adua kan ba fi saaro so fun won pe to o wa loni wa wa lojo mi ma fi esin tabi asa dara re duo loni olorun ma je mu ipe yi o n duo di o iyoku odun yi o fe ko fa yo lo o fe ran on lowo o fe mu on lo si ipele ti o kan gbo je ki baba lanre bless you o gbadua fun won bayi ki won de soro ati ohun ti a ma ma reti ibapade ti aro oni baba god bless you sir
2: gbogbo eyin eyan wa ninu ilorin mo kiyin loruko jesu to se yebiye gege bi e se gbo lenu woli olorun alaye baba do yanju e oni ojo kokanla osu keje ojo saturday oni gangan ni ori ile anu yanju e csc goshenland ibe ni olorun ti pase ipade yi egbo lati ago meje laaro oni ni mo fe ki eleyi o ye wa daju pe eni ti o ba gba kamu yo gbadua eni ti o ba ti le gbadua yo gba kamu egbo wo le fe gba ninu mejeji se kamu le yi fe gba ni go da je ka ma ba lo be iwo na wo gbogbo leyin e wo gbogbo awon asaju eyan melo da le toka si nbe yen pe o serere o ti wo pe ki lo de ti oro gbogbo yin ri bayi iwo ma gba ka mu ti e on tani ke so fo re laarin omo baba re o le yato oke tawon asaju re ori ku iwo le gbu ibi tawon baba fe de ti won le de iwo le de be wo gbo mi dada ogun to nja iran ti won ba so pe ogun dile egun dile majemu dile popo ti won so laye teyin po yen ori enikan lo ti bere bo ba po ori enikan bere ori enikan na ni o ti pari so ori eni to ba gbadua tiran re o gbari o lo ma serere tiran re o seri to ba ti so pe ibi ti awon to ku ti won je ti won ti taku pe won le taku be iwo gbadua tawon to ku o le gbadi o Olorun ti pe eje ka wa na o je ni oni Saturday eje gbera ki gbogbo wo pade a fe wa ba Olorun pade ni ipade eleyi o ma je pade to yato media le cancel and anointing service ni ko si ene ti Olorun pa pade laye ti aye re wa bakan na eje ki gbogbo wa jo pade divine transformation iyipada lati oke wa won ni kan ti olorun ni ka bere fun ta lo so fun pa yere o le yi pada ta lo so fun pe bo se ma nu lo niyan ta lo so fun pe seyin o le yi pada iwo ma gba kamu to ba ti gba kamu bi a wa gbadua bi a ba le gbadua ise yen ma yi pada bi a ba le gbadua idile re ma yi pada bi a ba le gbadua aye omo re ma yi pada mama business.

bile yago eni to ju olo oni jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi lai ni mama yin o oni lojo kokanla se be se joko yen eleke hallelujah nla meje ti abati wa ki hallelujah meje yen tan lori joko awa dide aki meri e joko paja adu ataro yi iwon ba won ti an ba mura tan ni o intan se laaro yi o yato gedegede o olon fe fi ami si o lara o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ewo mi o ogo meri te wa fe se yi si jesu ni o ogo meri te fe se yi si omo maria ni o ogo meri te fe se yi si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo meri somebody stand up and shout ogo meri oya ogo ogo ogo ogo mere ni yen ki emi mo ko je o se itewo gba e joko pada e joko mami bi nba ti ku nbi nisin 6 mo ni ma dori facebook 6 laaro yi ni daji kutu wa agbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo sunday e je so pe monday ta ti bere ola ni o pari and gbogbo sunday church wa wema la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe latijo monday wema lati worode wo moto gbagye le fe sokale ni wema jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe la re oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tun mo si according to current English dictionary e ti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen la re mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dasi aboro po le dase pelu agbara gbogbo eyin omo olohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le feyin ti because informant tun mo si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi olohun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olohun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olohun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle mama so ni lo ko lohun bo dasi ni se situation won mo re yi so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yan ni bi pepe yin e do bale e wa koju soke iyan ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front, you will face up. Wa gboju e soke. Ninu we Psalm 121. Agba adua ta won mo awon ji David gba niyan, emi o gboju mi sori oke won ni. Ni bi ti iranlowo mi yo ti wa. Oni iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa, eni to da orun ati aye. Ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan, oni idasi. E wa kigbe baba. Ba mi da soro ise mi. Aye ti fe mo fi mi se yeye. And systematically, say mo pe second half la wa. Bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o. Ba mi da si oro igbeyawo mi.
lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibe gigo enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa sonal church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ke anointing ara yin seju mi meji meji anointing won mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi nse na ni atojo wednesday latin lo oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani lo ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olorun jo ba mi dasi oro mi ba wo mo mi dasi esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won dasi ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olorun ba bo dasi asi you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko ogbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu o mo le mo olorun obo ogun ni ti olorun ba bo ogun iye ewura koni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo se baba ti gbadura tan nisin mo n so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni ago mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so a minimum in sise yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ramu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ eh to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor e gbadura yi mo mo toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh enikan ti se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan be nu prayer warrior ta shatter moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi kode wema mo si tun ba e ti ribi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa ni mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji eh igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wo nu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi ah women convention only ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon omo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo go fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso Nigeria awa da se ma gege o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to n gbo mi ki olorun ko dasi oye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi
Bẹ́ẹ̀ lọ́ mọ́ lọ wájú tọ́ mọ́ lu ẹ̀yìn láàárọ̀ ní Saturday.

0: Oluwa mi, bandasi, baba mi, dasi mi, Oluwa mi, bandasi. Hey sir, interfe nu so ni yen, a to to winning si tin ba ti bo sori Facebook. Eni kan ni kini di, ai je be ebi ni, ai je be yeye ni. Eyin mama mama, tomo re ti pe laje yi, ogbo wo lo fe dasi. Ti Olorun ba bo dasi. Owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba o da solo ga re ah won yan je e ki gbe baba ri fi po ba n da solo mi olorun ojiji a ri fi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni define favor eni kan ni woli be se se nso inu yin dun bo lolohun se le ba ndasi je nkoko so number 1 kin wa pe mama to duro yi mama kan ni how can God get involved bo lolohun se ma ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mona ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti wona ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala re ah ki pe to lo mo fi tete dasi anybody ti o tun dese because bibeli ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbon mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so latorun ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lofe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo nto mo so nti ya ida nisin engineer mo me sumo to se o yeso
1: oruko mi ni jene adibayo jenes lati zona church ejigbo
2: ejigbo le ti wa source wa lejigbo yes
1: ben sir so o pe odun kan la na gerege ti mama se birthday ti mo wa si bibi yi
2: ni odun kan
1: be ni
2: ni last year
1: ti se birthday ti adu ti be yen awo sukorin ni bibi yi eh le wa so wi pe awo suta korin yo ta se first o ka do ka jeun o mo ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun ba ri e de ye ti kala omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merin igba to ti jade school tan ni ti buru re mo ti ma ti yen ti ma pe phone re pe yen ba n pe won ni ajeni me

mi lẹ, tú oúnjẹ mi lẹ, tú ká mi lẹ. Jésù olúwa wa. Wọ́n ní nígbà táwọn délé ọmọ yẹn báwe ńlé lọ́jọ́ yẹn, àwọn jọ rìn dé Ìwòròdú ni. Ọwọ́ akọ síbẹ̀, ọ jẹ́ lọ làjà pẹ̀lú ìyá rẹ, èmi ti lọ fún ọ. Màmá yìí, ogun yẹn ò ní já yín mọ́. Títí dọjú alẹ́ lọmọ yẹn ó tọ́jú yín. Ìwọ́sọ nìkan, Olúwa yóò gbé àwọn yòókù náà ga. Ẹ máa tinú ògo wọnú ògo. In Jesus' name. Nice. That is what they call divine involvement. Idasi niyan. Gbogbo yin obo Olorun to fe ko Olorun dasi o di dem bi to ba wa. Wa tewo mo fe gbadua. Eyin omo Olorun ni ola. Se ri pe ya won ku nbi ta tin gbadua. Ah ku ni be. Ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down. Awon tin gba wo re wo, awon tin lo ago re ti won fi so fo me pa je ni. Olorun ti pari won, o pari se sara won. Nitori pe mo so tele si omi. And lagbara Olorun to ba dola. Ola na to ni pade weje we mu mi. Convention of Idigbodo lola. Anointing won mo fe so tele si. E gbe anointing won yin dani. Yato si pe n gbe dani bo. E jo ntori Olorun. Gbogbo eni ti ba n bo. Mura o. Oto orisirisi nkan ni o sele. And ago mejo la bere. Gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sona church wa ni nbo ni we ma esa gbogbo eyin te ngbo mi bi to jina join wa laaro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe olohun adase o ye tewo etewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji olohun mo bi o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba tomo ati temi mimo ki arugbo ojo Jesu omo Olorun ko da soro re in the name of Jesus ami meje amen amen amen amen amen amen amen so emura laaro la ago mejo ni and kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun kan fi rugbin kan ti ka fi se tola kan fi da mewa re ti Olorun irugbin dasi mi ni mo fe ko file ida mewo oluwa dasi mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbara eni to laye atorun iwe Lamentations iwe ekun Jeremiah o la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni o 1 to 5 ni gbogbo eyan omo Olorun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo Olorun te mark birthday yin ati wedding anniversary yin wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun ilo siwaju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun ilele yin in Jesus name Oda, President wa, Governor wa, Your Excellency, Nigeria gbo. Eni kan ni mo fe share testimony mi, e jo loud ko clear ko ni ti lori number yi. 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 E send the message yi, ire atanu ko bayin. God bless you.

tu je ka ma se be ma kiyin ku oju mo ni gbogbo ile kile te tin lanfani lati tu ma gbo wa ni koni diamond 88.7 fm ilorin e ku oju mo lopa riwa e ku oju mo lapa gusu ila orun iwo orun arin gbogbon origun mereri agbalaye pata la ma kiyin o gbogbo olu olorin ajire bi e ma ka aro Omidan Olayinka Ajani Ajibade loko temi. Eje mu kini awon lati ni wa royin the punch to jade lojumo teni eh. O jeje mo wi pe inu dedun ni ti won ni ipinle Oyo. Won gbo won ti bere si ni jo. Be ni won yo. Won korin ayo. Won jeje idunu. Gege bi awon akeko ati awon oluko ti won ju gbe solo ni joba ibile orire ni ipinle Oyo ti se ri itun sile gba. Eni to je Olu oni gbali lamoran pataki si are leko ore ton lo ati ilana ba yo ona nuga ohun lo kede ore ye eyin lojo eti ninu atejade to file de lori itakun X re ona nuga je kodi mimo oni awon iko ajinigbe won ti tu awon eni wonyi sile awon eni wonye ni won ji gbe salo ni May 15 ojo karun din ni ogun osu karun odun 2026 la to wa awon iko ati lawi ele ti won dira ogun ti won si se be lo se akolo si awon ile eko meta ototo iyun community grammar school baptist nursery and primary school to fi mo la primary school ti gbogbo won be ni esele ati yewota ni joba ibile orire ni ipinle Oyo ni gbogbo Nigeria ni gbogbo wa ba ndunu pa dupe o amo lori ese yi thank you inu wa in the punch ni go yan won le tente si la Tony.

E to jo in se be, ki ma ta koso sinu iwe iroyin the nation to jade. Iyun lojumo toni, egbe oselu APC ti kede nipa eto idibo are odun 2027. Labe si egbe oselu awon, won je ko di mimo, won ni ka se muse ti ma, ohun ni yo si ma je igbe keji are lasiko eto idibo. Eleyi to n ba lona, ohun si ni ra ni meti fun are Bola Ahmed Tinubu. Awon Are ati igbakeje re ye ni won pari gbogbo eto lori agbekale form lati jade dupo lekan si iyen ni ile egbe oselu awon won je ko di mimo won ni gbogbo ohun to ye ki won tari si ajo eleto idibo ile wa ohun ni won ti tari gege bi won ti nso di mimo lati wa lati Ibrahim Masare olugbani lamo pataki si are leka eto oselu oni awon ti submit awon form awon loruko are Bola Ahmed Tinubu fun eto idibo to nbo lona the nation lo seri e laro tuni

fukon be ki n lo nu wey royin daily post o jade lojumo to ni awon alase ile eko jo facility ta mo si uita se won ti tako o ti tako isele akolu eleyi ti won se si osise dokita won kan right owo kan lara awon ebi alaare gege bi ile iwosan won si joko di mimo ninu atajale ti won tari sita nilu ilorin lojo eti lati pase eka to ri si oro to lo abiodun fagbemi nibe ohun ni awon alase ile iwosan yin ti joko di mimo pe awon oko iyan emi awon eniyan kere ati eto abo awon osise awon won wa jo di mimo won ni igbese ye ko je atewo gba bo tile okan kere mo lati owo awon alase ile iwosan uitsh lori akolu si okan lara awon dokita won e fe ka si waju si daily post lo sori e laro toni

0: Ayoka, Ayoka, Ayoka.
1: Se ni je bete gbo mo lolujoba lowo. Ti o mo n to le se mo. Eku ti o de la ri tele ta n wijo. O de papa la n wa bayi ta ti ri. Se baba rode. Ari kutu ode.
0: Lati nu awon iwe itaruko literature to se yebiye, latowo awon nkan to yayi to gbamuse. Baba, mama, boda, anti ati eyan omo ile iwe gbogbo, e teti bele je ke gbadun eto ayoka. Fun ogbon baba ogbon, ima ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun marin marin yi ta fi gbaye rorun. Ni dede ago meje abo aro ni gbogbo ojo aba meta Saturday, eto ayoka latenu ife Oluwa Adebayo.
1: Ah!
0: E gbadun e bi ka sin kan.

0: Ayoka.
1: Eya sare tesiwaju ni ori kefa ni oju ewe kokodi ni ogoji won pe akole ori kefa ni oroku bo ni akole yi se je ninu ori kefa e ja mo tesi owo waju nitori pe iwaju iwaju bayi ni opa ebi tin re si ayana o di okan ninu awon odomobirin okerewe ojiji ni won ranse pe baba re ti dologbe asi pe ojo na gan ni won yo gbe oku ti won yo si se oroku ki won to sin o si di dandan ki ayana wa nibe to gbo won akegbe ayana lo ba ayana kedun iku baba re na kia gege bi olori to meto meto mo le mi ti se to bi awon yo se tele ayana lo ko ma se ohun nikan pele o ayana orosun onikan ga ajipon omo loku abaja lorun omo loku o jogbon ibi ogun la jemo ayana o ti eroju ikini ta won egbe re nki lojo na ekun lo nsun woru titi to fi de ile won ni ilemo mo re mi pase fa won meji kan ninu awon eyan re pe ki won si wo oja ki won si tele ohun ati ayana lo atole wa lara awon meji na won ko rere o di ilemo nigba ti ayana foju kan iya re ekun lo bu si gbaragada ton rimo ton wo ekun mu sa bi ori ibanu jada po mo ofo to se nitori iri tori iya re lojo na mo re mi papa gbarata atole nikan ni o mu lokan rara o kan fun gbogbo se iranwo ni tie ni ojo ewe kokande logoji na la si wa inu we mo re mi ajasoro mi na lati ma sanu dede sibi lori eto fun toni yoko so dojo mejo la si olohun a pade lojo mejo o la se ledua e won gbagbe awon owe asakan lede te ba se nba pade ninu awon owe yi e mo kole nitori awon ibere ti o ba jeyo ninu iwe na ki wa ni ibere tose yi ibere na re tan ba ni ke la fi pamu kuru pele e pari owe yi ki la fi pamu kuru pele e ba n totan ibere tose yi re ojo opo te fi sowo si re 0903 176 7443 0903 176 7443 oruko yin ibi te tin fi atejise ranse ati idahun si ibere yin ki la fi pamukuru pele ibere tose ri yen baba tunde asiz oloyewa omolo otu eto yi nigbati daniel afolabi si je lowo button mi tin ba mi to gbogbo e papo ife oluwa adebayo oloruko mi yekun su dojo mejo la se ledua ka fi re

0: agida ti mo so yi is under bar to no kwago be ni bi speaker ti wa so that so si ni pe kan jo kan ba wa wa as to se si kan na ba wa se kan gba won le mo se gba ti oyo le se wa roro insecurity sa
1: so tata wo fin lori e idajo lori e
0: nbo seri ibi ta ba de oro ti ku oni pe kakan mo da won ologun sinu gbo seri awon instrument kan be e gbo ni mo so si won ta ni to ye pe teyan ba duro si bi o le wo more than 10 kilometer gbogbo e fe to ba wa environment e kilo de ti joba papo lora to ti joba papo ba nse security food tan fa on state government le kokan kilo de tawon ni o le approach o ye pe approval formation of defense ni abi bo bon presidency na ni na gba approval lati lo da awon increment ti yo le mo tin lo nu gbogbo si gbogbo e se dip to emi mo pe instrument nbe to ri to ra won ninu wofim to instrument nbe ti ori a moto kan be to pe moto yen an breed e fun war ni ko se kan la fi se ogun na ma fi ja e won mo si a moto kan wa tan breed e pe ogun na fi ja ko ta fi se wa lati de to gba ti wa lati wa de yen kuro ta won le approach lati ra won instrument mo so yi ke se keke yen ma ra moto o iliosi ti o ti o te pe ta ba ro igbon du gbogbo eno iya danu iyen ko mo so awon instrument moto kan be pe be ba ro bo 1000 ko ni wole iru e ni gomina lo ile ti tawon lo yen kan ra iru e fa awon agbofinro e ko no si na n ta won so si ni pe oro insecurity o ti joko ti wa nu le ati gan sun ati gan ji so isu do wan le nsin oro ansanwo asanwo ko do wan le o because e ma ja tanra wa bi ta mi ta taiwo ololu jo sele si dile wa o ko ni sele si lu wa o ko ni sele si son wa o ko sele si state wa o se de eni tan ba ji eyan re gbe kan ba ji eyan re gbe se gbo mo ta wan discuss so governor samara o ni kan ma sanwo mo kini kan ko le gbo tori pe gbogbo ti o wa le mi family yen ni pe bawo le yen wa ni o se jade ku mbi o wa e won mo so gbogbo de wa le mi won ni gbogbo e ma sanwo a gba yin le mo lo a mo won ni gbo olohun ni go se de si wa kan jo oro pe ka ma sanwo ko nti o ni fa ti o ni je ko se le mo ti won mo fi ki a mo le yan mo ji agbe ni kan moju to
1: comrades
0: Ladimeji
1: se ga pe Nigeria pe ipeju tabo alebodo esa
0: atokun to ba fi le mu my god
1: sari
0: yo da fa wa go fi Nigeria
1: sale
0: boy Mr. Taiwo e ni suru e je mu reference mi wa sari gbo gbo fi Nigeria yo da fun won emi won ogun wala won sise mo fi just kisi bo won sise to ba fi le mu wa go fi ro Nigeria ti won lo another country ti won na issue nbe ti won won bori na another country so why awon pinin si jo to daji awon ti reference lasan ti won da alamu ti won le ri won mu so
1: e pa le bori
0: yes the bar allow dss ko sise
1: tori
0: e ma gbe ti mo so si
1: awon ka ma ni
0: the only for say me respect you mo 100% Nigeria ni dss if you allow them there to work bo se kan sise wallahi so me la za lawa mo fi jesus christ mo fi bura ogun na ka ye ngbo ko si kankan ti won ni mu ni won
1: tori ga ba bebe pe gba kan wa de pe mo ti pe akobe lati boko haram gba to ya awon kan de ko awon ni swap o re para kan na ni gba to ya ani awon banditi awon ko mu jalu gba to ya ni southeast ana won o no government awon ka wo pe se ba se n ba lo yi se se pe kini n pe ka si pe so pe abure won ra de kan ba wa da si o ta lo ni sa sa o ko kan lo o ni sa sa sa to lu ko ta whatsapp wa lo na 13 656664 fun wa ta lo ni 0913 656952 oni ojo ko ta whatsapp wa ni 0913 656864 fun na ba 0913 656952 ah e kojumo
2: hello e kaaro
1: e kojumo
2: e seun alaji atagi soro ni
1: I'm going sir lati bo
2: ah lataga kan
1: I'm going
2: akoko adupe lodo ton le ni to awon ma ati awon chicha ti won jiko lo ni kari won gba layo e gege bi awon to wa ni studio yen gege bi pati se nso a ri pe ni ti woro ti won ko lati bi joyi ni Kwara State lodo wa nbi bayi a gbon ni pare to si je pe ni iye ti won jiko nibe ohun o fe dobu tawon ti won ko lo ni ogbomo so yi awari kene ninu iroyin ta ma gbo ti togbo ma so yi lo bile ki lo de to ja pe ti kwara se lodo wa nbi ba yi won o ti eya ti rara
1: ah so pe e ma nu won ya si o wa ka e so pe e ni suru alaji e so yi pe ah ti ri kan pa won sile ka so ko won ya si oro yen wu npo
2: Ijọbo da kun tori tolo kan ta ki ji sori re o kan gba awon yoku kale kan si de na to je pe ni won o ni fi ma ri awon eniyan ji bi mo
1: e se gan alaji fun oye ti odo ti WhatsApp wa ni 0913655686 64 phone number wa ni 0913655692 kilo si WhatsApp wa taye taiwo be ti koro yi e fi lede ah won ni looto are pase wi pe kan fun je kin gbe pe yi Eko jumo.
3: Ah, sir.
1: Oruko yin sir.
3: Gori lada jorin.
1: Na n gbo ni.
3: Ori e pe si question to be le kan. Very sensitive. Pe si a le bo nu e. A le bo Taiwo. O gbo ti so ti awon military wa. Police to ba lo si ara won lo kan. To keep their secret secret. Ko ma bri ari won mo. Be you me within a second. Average ara bi won yi. E gbo ko dimo yen so ni kakala to so ni katina o ni won bibi o be la won ti gba code won to so fo fo pe bi to ma rin si is the problem ta ba le ri yen je o da owo ti won fun awon governor ko lo lo judiciously ko fra ko to ye ko ra to n ba ra is a simple thing to n ba ra sa ti won lo ti so pe so ti won lo because of money
1: e se gan fun iwo ye tin sa tai tai wo won yin are fun awon jo abile ni lati da duro yen autonomy won ni sugbon eru nba awon nene fun Nigeria won yin lai pe yi ba awon councilor kakidi ward ni ipinle Kwara awon se ranwo fun won sugbon won ni merin lara awon councilor ni jo abile moro pe won fun won emi o ke neri nkan ti o lede pe won ni esun won fi lede wi pe won ni alaga jo abile oni honorable meya pe won fun awon
4: oro yen o da oro to ro yen se oro yen o da
1: ah mi o ko yen ni kan ti council nkan te pe oju wa ko to e je ka awon councilor toro ba kan kan jade kan wa so iwo yen ti won lori oro yi e ko jumo
5: e ka wa so afa lo nbe lori la dr lanre okiki exponent lati takure ni lori o ti awon oga mi to wa nibe oro wa pelu yi Yeri adupe ti pinle ona ti won se tanga awon lebo o ya wa lenu wi pe o se je pe gba ti election so ma bo wa ni won ri awon yan gba sile adupe nkan se yen o ti jo ga mi lato ro so ga mi la di meji pe ki joba ni se ki o mo ko won tan gbogbo tan so ni joba mo da to kede le e ba n ta fu gbogbo won si la bo te additional change ke yan ni lokan ta se joba pelu ododo oni an yan lo je nkan se gbogbo e ni won mo Oni mo le so na ni pe e ka adajo ni ka tun se a le ma se kan ba kan na ka ma le je to yato to kan leru okan lati gba wa le Dr. Lanre Okiki lati takure
1: e se gan fun oye ti odo ti yin leader agbarere
6: agbarere
1: agbarere se leader agbarere awon ni won ki wa won ni Colonel Olanre Waju ati oga mi ran dupe fun Olorun Oba ati joba Nigeria won se gba awon akekogunmo so won ni moran si joba ni pe eto abusi patake o de Nigeria won ni God bless Nigeria leader agbarere e ko jumo
7: e ka ro
1: e ko jumo
7: Abdul Fataya Laru lato gidi te ri awon ojogbon meji ton lodo yun eri won pe popo te ri awon toyo ti won gba won igba to wu joba lati gba won ni to awon yoku tan wa la ama to ba wu joba wallahi won gba won ti a n ko soja lonu po a n kẹni kan lonu po ohun wahala ni te ni se o si ni iru moto ti baba latoro wi hun te ko ti ni te kini kan be ti won ta agbara ajọpọ ọka ni ọlọrun sanu wa de a gbọdọ fi gbogbo ẹnu sọrọ abu fataya laro lato gbe
1: ah ite so yi kaka kan lori re ah ko yin so ah so pe ijoba wu won so to ma wu pe won ko awon eyan won ko ni gbekun ye ka case ju oro ba ah oloye fadepe abara si yaguba awon ni awon da odunu pelu awon eyan ijoba bile orire ati oba gandi ola oye pe sugbon won ni ka ni kini yi je re cinema ni awon kan pe ni oruko pe the gods can never be the gods cannot be deceived ni wo ye ti odo ti won e ko jumo
7: e
1: ko jumo
7: la suro malabi like la diko ati awon le ke to wa be e do pe to na gege bi ale jumo se ala le kan se o to ni e pe ko ta le se be ni o ke se agbo pe won ni won pa awon kan won le pa awon kan se be awon te pa se be tari won ni awon te ko na te lo pe furasi la tari won ni to do ye baba do agbo ko ni won sara saba kan so da do la won san e o emi o ni gbagbo lori ye o e se gba sikot ni e to ba fe de kini o stop mo si ma ba da ba fe ko stop awon te mu atawon te nkun na e si daje lori won te ba se daje lori won kini ba awon te ba se daje lori won o le stop o aka ma sa do aro ni o because awon to ku na o ma fun alagbara ni awon te ba ti pa won awon to mu ni lati ma se gan o ma stop e so ijoba lo gba lo se wa awon awon de to gba wa olodun ko so anu apo ni won ni e
1: se gan so
0: Mr. Taiwo Mr. Taiwo Sherry oro insecurity ti governor Abraham Abrasa ke ba fun mi anfani kin di SA security won wa fun emi ati awon DSS lo opportunity ke mi ba je yan DSS jo marap mi o de de ni kankan DSS lo ka jo marap approve ma wa o den kan fun mi la approve kankan pe la ni judiciary awon data kan wa di mo fe gba la ni judiciary ka wa fun an free emi a je yan DSS ka sise you see what you happen Kwara
1: ni ah tai tai wo ah won ni ijoba won ni ma kole di lan tan fe lo lori itabo soju po ayu lujara abi fun awon le ise royin won ni ile nigeria bi pe a ma fi tara soro ni won ni awon ti won do de mi won lori re yi won ni ijoba se laje keni kan mo pare tori pe won beru awon odale ka bi pe yi ka soro mi eh atodo yin ni boya ki ah e ba wa tumu ah kao de lati airport won ni olorun awon to ba ran awon lowo won ni awa olugbe ipinle kwara bi pe ah pariwo to lori oro yi iyan to se ni ipinle kwara won ni awon balaye nile yoruba won gbegbe se won pariwo lori oro yi won ni sugbon ni ipinle kwara pe ah pariwo ni gomina kan jayo sobisi lati ri pe won dekun sele bayi e ka lo so oro mi ayin ati iroyin yi to le di latenu comedy alesile latenu dale buala to je abasikawo fun le share lori oro araalu oni awon to nja pa yi wipe opolopo won wipe o nigeria to wa nle to ngba egberun lona 6000 naira wipe o fe san ju e to ngba fe to 2000 pounds lo ni le lokere ah so wipe opolopo fe pe yi kun oni opolopo won ipe ton kawe gboye tan fi sile tan lo nsise didoti ni on yen oni oponi is a modern slave lo ma pe bi le fi woro to wa nle yi
6: oro ti ogbeni Danny Buala ti won so ki amada marawa pupo lori oro ton so iro ni won pa because tabanika establish oro yi oro to je wi pe ni a le pari ton ni enini taba wo economic system Nigeria ka to wa soro lori economic ka wo minimum wage ta ngba lori lede wa Nigeria e ri pe 70,000 naira ni osise orilede Nigeria ni won gba ni owo osu as a take home salary bo ni owo yen a so pe ijoba apapo ati ijoba ipinle kokan a so pe won o seto bo bawo ni owo yen ni o ba se wulo fun awon osise orilede Nigeria to ba wi pe ni economic reform policy ti federal government ti are Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti won introduce to ba pe policy yen o wa friendly pelu omo orilede Nigeria ni 70,000 naira minimum wage owo yo ba wulo pupo e wa bere lowo mi elo ni ara rice ni oja elo la nra epo elo la nra ororo nigbati abere ijoba awarawa ni 1999 amoye tan ara rice nigba won amoye tan reran amoye tan repo to je pe asiko ti a wa yi what are come san 150,000 naira minimum wage fun wa lorilede wa Nigeria yi asi mo ke nitori pe ni economic reform ti are asiwaju bola me tinubu ti won se ko wa friendly to now tabawa lo si advanced country gege bi oro ti Daniel Bwala so mo ti so ni kan yin lori radio yiri pe anything she mechanic anything she shoemaker ati any ton she tailor bo ni won se ma nse minimum wage won ni advanced country for example ni se boya mo nsise ijoba mo wan san owo fun mi boya per hour ni won fi rate ise ti mo nse mo wan sise ni wakati 5 ni ojumo kan now owo ti ma gba ni wakati 5 ti mo nse ni ise ojo kan owo yen ni mechanic ngba to ba sise moto to tun moto re se fun wakati kan owo yen ni shoemaker to bo ran bata to ba bo ran bata fun 30 minutes abi 1 hour ti ngba ni osu awon so wipe ni ise ti omo orilede Nigeria ti won se lohun ipe ise doti ni bo ni o ba se da to wa pe ise doti ta nse ni to omo orilede Nigeria ti won se ni advanced country won a ri ise lorilede wa Nigeria a sin rowo fi pamo ni bi ti aboro de yi ba to je wipe ni Daniel Bwala ebi osan ati ebi ale ko pari to pe bi yen pari ni yo mo pe nkan to mo orilede Nigeria tan ti won fara da lasiko yi ko o ni agbara now ta ba wa wo advanced country e ri pe lorilede wa Nigeria olohun mo je kari are be o ba reyan lasiko ta wa yi on your own lo wa boya to ba fe se test 5000 naira bayi atokun ki se lofe ni awon government hospital ti ani nipinle kokan lorilede wa Nigeria te ba fe wo moto bowo yin o ba pe ni orilede wa Nigeria nipinle kokan e mo be onimoruwa e mo be olokada ni ama ni country tan so to ba re o pere to ba re o awon ileto kan wa to je wi pe ni free healthcare ni ni awon mo to je citizen ni be free education ni won ni primary school ni secondary school orilede Nigeria abi pinle wo lati se primary education ta se free ta se secondary education ta se free even till tertiary institution and lo si Canada je ki se clarification lori ti pinle Kwara primary school ni kan ni won se free education si ta ba de Canada ta de Germany ta de awon orilede kokan lori awon advanced country free education ni won se e wa mo ba awon tun wa tin se ti won to se tun daju ti orilede wa Nigeria lo iwo to ba ti sise to je wi pe ni o pari boya bi university lo ti pari abi o pari bi polytechnic owo kan wa to je wi pe ni awon mo fun o lo so osu to fi rise se yen sele lorilede wa Nigeria Daniel Bwala o kan so ti e ola wi pe ni ebi aro tosan ati tale ko pari o de n defend the principal re ni gbogbo oro ti won so
8: e je ka bo bayi a je pa so lori awon oro awon to sumo awon loselu awon awon to je po mu boya to ni gba mi wa awon ka so pe en to wa ni poko leyan buburu sugbon awon to ni gba yika tori nkan ti won so fun awon eyan yi a si wele yi e ka lo si comrade minimum wage an ko pe ile Nigeria pe ijoba wa pe a ma se kankan wo pe ile okere ki je pe owo ti won san kan ipo ko ba yen na bo owo to 2000 pounds nkan to ma ra value o le ma ko ba yen na ni ile okere sugbon awon ko pe nkan ta won gbadun be ni pe igba ye gbadun iseda isemi eda nibe ko so le kan wi pe ile eko lakota ile Nigeria ni pe eko ara gbogbo aso abai ta ba bimo primary school joba a fe ko mo wa lo ni a o pe won ti fe so di pe awon mo talaka lo sile ko ileko joba to di pe ipo standard to wa nbe aso kan le kan pe awon ileko to teni fe won pe mo ta fe nsin o wa nbe ile wo san gan ta fe lo ro isan ba e ma ka na nu wo ni a wo ikele sa da ni ni to di pe ti wa ko ti wa ko wa ko da to so na ta rin ni bi pe ijoba Nigeria pe kan na ma pariwo mo pe won fun ose eye bayi pe ise mi eda gan lo ye kan gbajumo comrade
9: seri kin to bere question mi we mi na fe bi Mr. Taiwo mo fe ri question ko lowo yin Muhammadu Buhari ni boloku si
8: right pe UK ni
9: UK ko London ni
8: London
9: lo ku si hospital London now as a president 80 years now ara e na na won kan wa system nsin president olodun mejo o wa lo ku si London hospital me itumo re ni pe o gbadun be you belong. So in your gantive dance wa tebi lo wa, you see timba ni opportunity ko Nigeria mi ni wa mo. Now you see I have a brother mo gbo mo ni egbon to je egbon yawo mi gangan Australia lo wa sugba to debe awon mo se man se Nigeria bi bayi te ma pa lo ntoje eh gidi ka gidi kan. So in gbadura bi pe awon kan to government se ti fi gbadura pe ko Olorun se fohun. So I don't know if you don't notice pe won kan yaju won kan notice pe gbugbo awon to wa church yen won kan wo bi wiri gbe jo ni odulanu opolo. So en to won wa legbe from Ghana won ti we won ti wa nbe ti pe o wa so fun pe you see pe en to so wo don so is government take care of it pe go wa papo ni by Australia bi
8: won ti
9: take care. So don't need for praying. So you are just wooding that all the person who be were ni. So itumo re ni wi pe the economy of this country is not stable. So all to jam lojun pe to ba boss as a country o sure fun e pe number 1 ni pe oro anjiyan gbe yen insecurity en jale mi lo ni to ba jade lo yin o sinbe o sure fun wi pe to ba ti debe wa rise then awon kan to fowora o sphere deep wi pe federal government take care most of the things lord of won ti won be yen because bo se wa yen o le ki oja mole ko matter anyhow go federal government won o ni gba laye. Awon stage kan wa teyan ba ti dagbade pe to fi ku ofe ni onje ofe ni et omo fun ni super lofe age ni tamun kan wa je pe to ba nlo an school bi o country kan wa last country pe to ba nlo school omo fun salary confirm ta an se nge ta ti lo ti mo lo re to nse to wa federal worker ni o ti lo nsin lodo lo wa. So in gba salary lo so su in ti lo school. So in ta so nsin ni pe awon olori wa nlo be. Do you know that pe France City go a present one law hospital non law France clear down do Nigeria itumo ni pe on mo won wo pe Nigeria pe ibe yen igbadun gbadun aye nbe nbe. So gi te ri nbe yen ki lo de tele wa se Nigeria. So itumo ni pe Nigeria ta fi compare ara won ko dora won awon defend bi na tin je ni okun mo nsin ibi ta won tin jeun ni won defend sari anything for le ni London ke so gbe commissioner nbi o don't anything fall ni London ke se gbe commissioner nbi o don't see sorry $1 so what you want be 1,300 for now. $1 for now ni Nigeria is 1,300 so when they about more than dollar to ba wan any concept emerge must be example ka wa buy any Saudi Arabia lo wa. So e won so bi pe to won ba fe je onje Nigeria ko fe je e kan so ni o 30,000 ni ah. So owo yen olowo re won wa de Nigeria pe won wa won wa se so won wa fe je the same amala na lo je long won wa ri popo to na ko na ju 1,500 lo o we. So
8: bi e je ka o e ka o bai be so yi ah on kan ni ka ma se owo le okere so le Nigeria ma ka wo pe owo le okere yen ko value gangan ki o le ran bi nibe pe yin bai ise eh kilo lira nibe value gangan kilo lira
9: ita n gbianju ati so ni wi pe owo wa koni tumo owo ti won oju ti wa lo do ba tin rowo o fufu o su ofun wi pe iwon bo owo to nri yen
8: seri
9: yo to ena
8: oja pa yi
9: e mo gbo egbo be mi na bara ye njapa that's reality. So iti ba re ni pe owo igbaye gbadun iwon be yen
8: ise mi eda
9: emi re ogun to ba lo as a country this Africa country o to
8: ba
9: say country emi re ogun
6: even Africa country me no wa to
9: so itan mu yan go at so ni
8: e je ka wo bai ko wa tin lo ka ni baba dasi ah oja pa ma oja pa yi awon to je pe nkan wo pe ah eni la ko ta ile Nigeria won ti gba fun won tan won ta duki atagbon kan won si fe Nigeria sile
9: e ko so won
8: se lo bere ni bi to won lo
9: won se bere igbaye gbadun won lohun o to won lo bi lo ni
8: congress asle se ju meji pere oju pe tin lo ka ba dasi le e je ka wo oro awon to sumo awon to wa ni ko agbara ni Nigeria sa won ko isoro ta ni itori nkan lo so bayi ta so fa re bayi ara wo pe ara pa wa la npa duwo ju pe agbadun lo to
6: seri orilede wa Nigeria yi o da bi pe olooto awon yoruba ni won ni ki le ni ta ba so wi pe ni won tan are atawon gomina kokan e ma je ka paro won tan won but inu mi dun pe oju awon are orilede oju are lulu de ta ni Nigeria asiwaju bola mi tinubu inu mi dupo ju won ofo atawon gomina pinle kokan
8: se
6: ri pe nigbati awa muslimi ta se odun leya tan ti gbogbo awon gomina ton lo ki are ni Eko e ri pe his excellency ti mo fi towo towo ti mo fi daruko won
9: ojo leya
6: mo nbo gomina ipinle Kwara awon na soro won ni a ri pe iya nje omo orilede Nigeria iya nje omo ipinle kokan ni di eyi awon ro are awon be are pe ka won fi owo kun owo minimum wage owo to kere julo ti omo orilede Nigeria n gba
8: as you want
6: no I'm borrow bo a de so wipe ni se awon are wa se won mo kan ti sele and asiwaju bola met nubu ohun gangan personally ti so ni bi oro o ni ohun mo pe economic hardship o wa lorilede wa Nigeria se ri a kan tanra wa lorilede yi ni is until we have a visionary and responsible leader lati o get the right lorilede because we mo kan ti sele yi systemic approach ni fa ola wipe ni atele normal systemic approach ni problem o fin sele lorilede wa Nigeria
8: ti gomina ipinle Kwara awon kan so yi pe minimum wage gomina kan lo tan fe ye ko so kan mo so lo selu ni
6: be ni o ye ko je leadership by example
8: o le wa sile kan so fa awon asofin pe atawon awon asofin atawon to ku atawon osise pe akini yi owo ri pe mo ja so bi si e tan gba gan na a ni so ye pe won se ge gan won se ge ni pele Kwara
6: e
8: ka lo bi ara pa so selu ni pele Kwara awon kan pe mi pe tan ba mu level 7 step 1 ni pele Kwara ati san ni kilo so alegbe wa yi ipe pele Kwara ara pon wa on by 7000 won gba ara on gba 100000
6: cherry lori oro
8: momo atokun se jawe so bi se ta ba da si
6: lori oro minimum wage ti eso yi ka ma paro ka ma jali ka si mo ku lojo saturday ko se daada
8: to
6: ni pele Kwara si because consequential adjustment
8: e ko jumo
10: Abdulrasheed lo pe lati lorin
8: an gbo yin sir
10: eri baba to nsoro yi awon sise ti won ni won o le yan yan ni sc ni abi kene kan ni ko ta joba to nse be ni ti jan paro fun oba me tin paro gan ma lokan re so ti won so yen ko ri be e bere bere kan le kan lo awon alejo alori pe sa le bori eto oro aje alebo emi ti bere ile wa ti soja atolopa ati kilo kan ti ani awon capable but political will ohun gangan ni won ni den tele la ko ke o ya 1 bi lati Kwara awa da ben pa mo n saba foro se gole pupo ai soro ai ke e ri pe ngba ti se yo yen tele won ke won lo strike won lo gogo e je ka nu mo soro sita awon to wa nu gbo ti po ju ni Kwara and then ki won rarin ise fun won ta fa balogun olorun ko forijin won sori wi pe ngba ti an fo ipo pupo ngba yen pe awon le centralize oro ipo won wa gbe gogo sori system awon wa ni branch kokan state pe anywhere ton ba ti fo ipo won o ri ni headquarter won ka pe state yen o si lobe straight awon irinse wa to po lawon ta n wo ati ta n go lawon yen wa to wa long won need irinse pa awon people yi ti a ba fun won irinse Nigerian security agent very capable even more than enough
8: e ku e se gan fun ireti Yusuf Lasunji lati Alagbado won ni lori eto abo won ni pe kan ra ohun ja fun awon omo ologun wa bi ibon oko bulletproof fun awon omo ologun lati wo gbogbo ibi ti awon agbesunmo meye wa won leyin na ki awon gomina na je ki owo awon councilor Sharma owo awon councilor ati Sharma ko ma de odo won tarata yen tun Yusuf Olatunji lati Alagbado e ko jumo ti wa nbe o
11: elo
8: e ko jumo sir
11: Laji Atagbe so
8: Sẹri
11: lori ọrọ ti Buhari n sọ ẹ ri pe ni ọpọlọpọ ọrọ ti ọkùnrin yẹn ma n sọ ọrọ pe ni ààrẹ n ti dáadáa ni lori ọrọ ti minimum wage èyí tí wọn ní gọfúnà wa sọ nígbà tí wọn lọ lè kí ààrẹ sẹri àti fi kún owó minimum wage kọ ló dà tí èyí bá ṣe pé ni bó la ṣe fẹ́ rí price control bó la ṣe fẹ́ rí torí pé kí ni sábà láwọn afowókó wọn ń sin báyìí ìsìn lẹ́rìí pé ní ọjà yóò tún gbẹnu sókè àwọn ìpè ní owó tí wọn san fún wọn yẹn náà kò tún ní tó ná mọ ìgbà téèyàn ń fi ọwọ́ fún yẹn nìkan ni wọn ń fi òsì ní fi ń gbà padà ni.
8: ẹ sọrọ àpò àti ẹ sọrọ.
9: sẹ́ẹ̀rì ẹgbẹ́ sáré kọ̀rẹ́ ti kínní kan pression ti ẹni tó pè wọlé sọ sẹ́ẹ̀rì press control kò sí nàìjíríà constitution ní nàìjíríà constitution minimum wò yí ń bẹ́ẹ̀ ni Nigerian constitution iwe ofin orilede Nigeria won stay sibe minimum wage te ba ri pe labor ba nja e ma no si pe won ma set session to wa ni Nigerian constitution no ma fin ja ka fe viewers yes ni but igba ti eni to wa nbe ide o lo set there ko 5 years o
6: 3 years
9: now o gba e project lawyer kin play video ibi ti governor ti soro leko
6: ni
9: body law
6: nta le ya awon kan ni governor ti e se wale
9: 100,000 la won pe bo 100,000 kere
6: that's
9: reality
12: e ko ju
9: mo e
12: te ko sanu
9: o kere
12: e te ko sanwo na
9: alo kere
12: e ko ju mo
6: e je ko sanu
12: e ko ju mo e ko ju mo oruko yin sir
13: oruko mi ni atoni lati se skenaland
12: an bo yin sir
13: lori to eto abu owo tawon gomina en gba san security vote
6: ton gba
13: on ba le lo dara dara ti ti abo ye a ma ri oje solution ti on to le lo le tabo e bo bi governor Enugu state ati Abia won ni nkan ton pe ni control room pe gbogbo to ba nse le ti gbogbo ayi ka won won ma monitor won ma ri so ton ba le nawo state abo ye o ma ri solution fi to gbogbo ka ni tita fresh an lo yi won ko ni solution
6: e se ga fun oye tin sa
13: we una le bi ka security
6: e se ga sa tapo ko wa ole fadipe plan asia kuba abi awon na bere won ni roshel melo lo ngba itoju ni nigeria ibere ti won bere ni ka ka gbe kan kan ba lo sile kan kan mo pe lo kan yan koju
14: mo
12: ayo kojumo
14: Yes
6: ma ah Olatunji Kayode awon ni ipinle gomina ipinle Enugu won ti ra ohun ijogun ti Ladimeji nso yi nugo awon gomina ki awon na se be lori oro to wa nle yi ah Tobi Latasadam awon so yi pe nipinle Kwara nlu lorin awon ori amo tanki awon oriri ni ati odo ti won sakamilo muta lati alore awon ni papo won dupe lowo won te pe won gba awon me sile won ni nipinle Kwara na kan gbianju lati gba awon eyan yi na kan gba awon sile to ka ma le to alo na pada to ba di ojo mejo fun akotun eto gbagede ajorajo alo ni comrade election lawyer ati comrade Oladimeji Olanowaju Taiwo Adeyemi loruko mi ka so ma fin le pe iwe to ede loni o je ti awon to da site yi ati ti awon alejo wa ko ni se pelu ikan diamond 8.7 ti lu lo ni abi ti atokun eto yi Taiwo Adeyemi loruko mi o dabo

go. Mojuba olohun oba adeda sheda oluwi oluko olumo oluse oluri gbengbele kun ti dani bi owu oba to mu wa laye wa laye lojo toni adupe o folohun oba oba ti pa ni oba ti jini tani ka fi owe tani ka fi we o ninu awon orun komo si adupe o iwalaye iwalaye wa ki sagbara teni kankan wa bi ki ba se ore ofe re to mu awalaye to mo walaye ni mo se wi pe kabiyesi re olorun alaye ago laafin re o

ago laafin na leto yi ilu ti an lo loni ipinle osun lo wa ipinle osun ni ilu ti a ti se ago laafin toni ilu ohun o sumo gbomoso o sumede o sumo lu wo o sumo lu osogbo daada be ba ti ku ologbomoso te gbona owo de te de oko be ba ti ku oloko ilu te kan o da bi pe mo mona die na ilu ti a lo loni ta ti lo re se ago laafin yi ebe wa ku nbe e mo lo mo ranti aye ijo nigbati won ni ona kan ta ngba tele tele o da baba ti gbona nbe ona nbe la lo bayi la ba ja si ilu ibadan ngba na o agba gbogbo awon ona bi awon ilu kokan o ibi ta n lo lo ninu lara awon ti o te le oran miyan lati lo re te ilu oyodo na lo te ilu ti a ti se ago laafin toni yido nigbati won te ilu oyodo tan ni awon miran ba tun mu irin ajo won pon won ni awon lo re telu ta won na do se mo pe gbogbo awon ti an ba ti ku ori le fe bi omo oba won a lo re mo te ilu mi ti won na do eni ti o si te ilu ti a nsoro re yido ni Akinyole Ogiri niyan ngba ti mo ti so ogiri niyan bayi oye ke ti mo bi ti a nlo ogiri niyan ti o na wa lati iwinrin ni ilu ile ife ohun yi na lo te edun abando eri ta soro re yi Akinjole Ogiri niyan na lo te ilu edun abando gege bi mo ti wi ilu yi wa ni apa awo orun ariwa iwo koju bi kilomita 15 si ilu Owo lo o si to bi kilomita 30 si ilu Ogbomoso ni a ariwa o ti ja bi kilomita 24 si ilu Ede ilu ti a nsoro re yi eje wi ejigbo na ni a ti se ago laafin ti toni ta wa ni kabiyesi ti won je oba nilu ejigbo loni eje gbori ki ilu ejigbo ka to mo tesi waju

oriki ilu ejigbo na leti gbo ni pere teun ta wa ni kabiyesi ogiyan ti ilu ejigbo toni ilu ejigbo toni baba wa is royal majesty oba laye luwa omo wonu ola oye yode oye sosin ni ogiyan ti ilu ejigbo loni awon si ni ogiyan kokan din ni ogbon oruko baba re a ma je omo oba salawo iyode ti mama re si nje ibikoyo abeje aya oye yode lati idile oye sosin lagbole oye ondoye nilu ejigbo na ni won ti jade wa eni ti an soro re yi ni omo keje ninu idile baba re bo ti je pe omo kan na ni ya re koko bi fun baba re ngba na ohun si ni akoko lojo kanu din logbon osu kini odun 1936 ni won bi soke epe ti won si so ni omo wonu ola oye yode oye sosin ki o to bere ile eko alakobere ti lu ti oloyinbo ta mo ti primary school o koko lo si ile kewu lodun 1942 bo tile je wi pe ko pe nibe nitori idi kan oni awon ti an jagba ngba na won a ma yan omo kekeke nu won je bo se kuro ni ibenu o ba lo re bere ile eko ijoba gan lodun 1946 to si pari lodun 1954 bo se pari ile eko alakobere lo ba morile ejigbo baptist grammar school ko to tun lo si la modern school laarin odun 1955 si odun 1957 nilu ejigbo lẹyin to pari lo ba di olukọ ewe ni ogu nitosi ejigbo lodun 1958 ejigbo divisional teachers college lo wa laarin odun 1959 si odun 1960 ki o to tun de olukọ laarin odun 1964-65 lo fi keko grade 2 to si yege to si di olukọ ni ile eko to ti jade titi di odun 1966 lẹyin eyi lo ba gba fasiti ilu ibadan lo lodun 1969 to si pari lodun 1972 pelu BSc geography na lo se ngba na bo se pari bayi ni won ba fun ni ise nilu osogbo nibe lo gba di oluko ni fiditi grammar school ilu fiditi yi lo wa nigbati okiyan ti ilu ejigbo nigba na oba oyetunde mogba ola fi waja lojo kennedy logun osu kokanla odun 1971 leyin eto isinku kabiyesi anayi ni awon ebi re ba pe lati wa soju idile won ni di ati bosipo ogiyan ilu ejigbo titun eniyan mejo na ni won jo du ipo ogiyan titun fulu ejigbo yi nigba na meje ninu won ni won je omo oba sugbon enikejo won oloselu agba ni to si lowo to yayi nigba na nilu ejigbo o wa wo wipe o ye ko na ko di oba ko na wa ipo yi lawon fo baje igba na pe brit koto won pe biri koto won to fa lo e wo pe ibo ni an ti to fa lo ilu wo ni an ti lo re mu baba ifa na wa ngba na we go ba won wo eni ti o joba nilu ejigbo baba e ba so fun won wi pe eni ti o joba ilu ejigbo yi o ki ko si ilu ejigbo bayi bayi bayi o eyi o ni lodun 1972 ti an soro re yi ko si ilu ejigbo eni ti o si ga ni oni o di oba ilu ejigbo bo ba si joba o yo pe lori oye kan yo pe lori oye kanrin ojo re ogun gege bi ogiyan ilu ejigbo nigba na ohun ti fa wire o leyin ti an lo soke ti an lo sodo ti an lo waju ti an leyin ni awon fo baje ba so wi pe omo oye sosin ni yo di ogiyan titun funlu ejigbo ti won si fowo si lojo keta le logun osu kejila odun 1973 ni won fowo si nigba to si di ojo kokan ni logbon osu kejila odun 73 lawon ilu ba wa si ilu fiditi ti won si gbe oba won titun lo si ilu ejigbo ti lu ti fon ti jotayo lojo na lohun
ojo kani din logban osu kini odun 1974 ti se ojo bi baba yi gan ni won so di oba to si gba opa ase ni ojo kanu din logban osu karin odun 1974 lati owo oga ologun oluwole rotimi ti se gomina fun western region nigba na Budle je pe Canon Akinyemi to je baba Ojogbon Bolaji Akinyemi na ni obi opa ase fun oloko gomina baba yi ti se Canon Akinyemi ni commissioner fun oro ijoba bile ati oro oye ni iwo orun Nigeria nigba na awon ti oba omo wonu ola oye yode oye sosin ko le gbagbe ninu itan re ni awon ore re meta kan adeniran ogundoyin akoni aluko ati aziz arisekola alawo eran ti pe baba yi ni are muslimi ile yoruba ngba kan awon ni ran se si olorin gbajugbaja yi nigba na wi pe ma bo wa akorin ni bi eto yi nigba na nitori pe won fe se iwuye fun baba wa kabiyesi israel majesty oba omo wonu ola oye yode oye sosin ni an ba ranse si king saniade nigba na ko wa korin baba wa wo 1974 si asiko ta wa yi bayi o ti le ni odun meji le ni a daughter 52 years ti omo wonu ola oye yode oye sosin tin se ogiyan ilu ejigbo won si ti pe omo odun adorun 90 years bayi gege bi oba nilu ejigbo eja dupe fọlọrun oba ka wa ki won gege bi oba lase nitori pe won ti pe won si ti fi idagba soke to lole to da lele ni ilu ejigbo nje mo wi pe awon mo ilu ejigbo won po nilu abijagan ilu ejigbo ti e ti wa di headquarter Abidjan ni orilede Nigeria e ja ki baba wa oyode oyi sosin gege bi oba lase ilu ejigbo

0: 进来庙门，你把把你把这进来不是不是，我月老你也是把我来给，阿弥阿弥阿弥把他你也是把我来给我的，我说把你，我再到我婆老舅那了，也是来在在在拜我好弄走走走。我了把他你来在在要了哈你好玩意了我，一包高粱萝卜你一天早着八个人。Bangana ni nuoko Oja tani baje bo Eri bako ni Ira Ira fwa ni bada Ti wapa ti waha sada Ape yiti doja Ki bopara ya kawapu yifo sati Oja tala gemata yiba jade Eno si badoja Iku lombe lode kanyafu yi Ofo lombe lode kanyafu yi Idamu lombe lode kanyafu mi Papa hamila guamara Tifi no jaha tife teja
1: Ago laafin na leto yi Diamond 88.7 FM ni le lorin na la wa yi o Ilu ejigbo na la wa loni yi ti ati wo igbe aye baba wa Oba omo wonu ola oyeyode oyesosin ti won je ogiyan le ejigbo won ti lo adorun odun lori apere bayi won si wa nbe digbi lori ekere ipe won ti lo odun meji le ni adota mo mo wi pe eyan omo ejigbo kan omo gbo oba tin wi yi yala ni ilu abi lawon ilu mi te wa te jo mo ilu ejigbo 0913655692 efe ki kabiesi wi pe won ku odun ti an ti lo yi papa julo odun ni an pe 90 years loke pe 26 lo 52 years gege bi oba nilu ejigbo e wa je aki won 0913655692 nilu ejigbo ita wa loni agola afin na le hello
2: e ka san mo ki ni o
1: e ma ka san o o ko yin ibo le tin pe wa o
2: ilorin ni checking point oruko mi ni ya tuku tosin dupe je ko
1: ya tosin omo iluwo leyin
2: omo ise oluko tan ni ko bi se ki leyin
1: omo ofe oluko ejigbo loko yin
2: be
1: e da ku se daddy wan tosin
2: won wa tosin won wa na le
1: e so fun won pe ka won kan ti e wa so fun wa bo ni ilu ejigbo se ri gba oni gba oni de ilu ejigbo keyin
2: soda
1: Baba wa edakun kilo ko yin sa.

0: e ki kabiyesi wi pe won ku odun 90 years ti an ti wa loke ye pe yi
1: mo gi oba wa baba wa ogiya e ku odun ise sa mo tun igbodu e ko yi bala dawo ba mi
0: o mo ko mo ku tonu ni yin e ti le gbo e se adupe ago laafile to diamond 88.7 FM ni le lo ni 0913655 6952 nani efi hello
1: Emma
0: ka so sa
1: o pe to ba
0: be ni sa olon lo nse to ki sa wa
1: o ko ni daru mai lowo
0: ami o kilo ko yin bulletin pe wa sa
1: o ma bi a ti pin ni oruko temi ni taye alaji taye
0: yes sir
1: o jo ma bi ile ejibo sa
0: o ma ji so mo bibi ile ejibo ni sa
1: Benga.
0: Ah, ibon le tin yin lejigbo.
1: Ah, nlo lukosi ni.
0: Nlo lukosi.
1: Nlo ma imam, ma le imam lejigbo.
0: Omo le imam ni yin ni ilu ejigbo. Bo le ti mo baba wa si baba wa ogiyan le ejigbo to ni.
1: Ah, baba da da ni baba na. Baba na da ni, o fi omo kekere joye ni.
0: Ben sir.
1: Omo kekere na bi joye. Adupe won si je oniwa to da.
0: Wa joni wa to da adupe o adupe adupe adupe ese adupe o ku igbe kan ta gba si ka to bo si abala mi lori eto yi hello
2: hello
0: ese won ka san o oruko yin bulletin pe wa o adupe o
2: santo ke ila tin pe
0: lati oke oyi le ti pe wa oruko yin o
2: oruko mi ni Mami Rofia,
0: omo iluwo leyin.
2: Eh. Omo oke oyi gangan
0: ni. Omo oke oyi ni.
2: Eh.
0: Omo oke oyi ni adupe lowo Olorun. E ki baba wa ti en je ogiyan le ijibo loni.
2: Oh, wa seun.
0: O wa seun.
2: Emi won ogun
0: la Olorun oba. Ese adupe.
2: Olorun e de to mo lowo.
0: Adupe ese momo wa lati ilu. Oke oyi. Ese adupe gbogbo omo ipinle Kwara gbogbo omo ipinle Kwara adupe lowo Olorun oba o atuso rire kan lana ode yi ki lo rire ta se omo ipinle Kwara yi oni best graduating student ni Nigerian Law School oruko re ni Israel Adekunle Adeniyi omo ilu Ofa ni sari pe omo ti o ba se asamu kekere ti senu samu samu lo nigba to wa lofa grammar school oni best graduating student nigba to the university of ilorin oni best graduating student ni faculty of o tun lo law school lana ode yi o tun ba best graduating student ah mo ki gomina ipinle Kwara ku orire mo si ki olofa ati ilu Ofa ku orire mo ki gbogbo omo ijo kerubu serafu oni tesi waju kaakiri agbaye papa julo nilu Ofa Number 6 wi pe e ku orire omo wa to sorire yi yo ri se re se ati gbogbo awon ti an tun se be Lawrence omo Ogundele na to na se ti o se call to ba lana ati gbogbo awon ti an se call to ba patapata gbogbo yin na lucky wi pe e ku orire ise re na le fi se ise o eni gbawe ti o da gege bi agbejoro lori ise te ba se adupe loko olotu eto yi loko olotu eto gbogbo tin lo ni le ise wa ni loko oga agba wa loko alase apase le ise yi na ni muntagbere fun yin wi pe baba ti jo mejo a tun mu ilu mi oba mi was fun yin Olajide Ibrahim na ni oruko temi ago laugh you

0: emi gbe oju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kiribu ati rafo ni tesiwaju eka ikefa sabuki ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso aguso jeje oye ni bi o ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: ogo ni fun olorun loke orun oba to pa wa mo to si da wa si oba ti ko fi wa le ife ota lowo oba to n gbo ebe ati adura awon ayan fe re a mo ki gbogbo eyin olugbo mi ni bi gbogbo mo ki ku abo loruko jesu christi mo ki ile ise diamond eyi ti olorun nlo lati je ki a le gba e ohun wa si afefe ni ibikibi ti esi ti n gbo bakan na mo ki ijo kerubu ati serafo ni tesiwaju eka kefa saboke ilorin eyi ti o n se onigbowo eto yi ati gbogbo awon ti won se onigbowo pelu mo gbadura fun gbogbo wa wipe loruko jesu a o ni padanu ere wa eje ki agbadura baba wa ati olorun wa nipase jesu christi eyin ni olorun leyin ko si elomiran a n lo ninu oro yin ni ojo ti oni olorun e darapo mo wa e ko wa e fun wa ni oye oro yin eje ki oye na ko ye wa ni oruko jesu christi oluwa wa amen ni ojo ti oni akori oro wa oni jesu eyi ti o nse ona abi ki n pe ni ti o le ilana jesus the way maker a o ri ayoka wa ninu iwe joanu ori kerinla ese kefa iwe joanu ori kerinla ese kefa
2: jesu wi fun pe emi le ona
1: e gbo ohun ti jesu so o ni emi ni ona
2: ati otito
1: ati
2: iye
1: ko
2: si enikeni ti o le wa sodo baba
1: ko si enikeni to le wa sodo baba
2: ko se nipase mi
1: hallelujah an gbe ninu aye ti opolopo eyan bere ibere papa ni orilede ta ti e wa yi awon eyan bere wipe shona abayo si ma wa bayi shona abayo ma wa nibi ti owo tin dojude nibi ti idile tin yapa nitori oro aje orilede nibi ti awon to lo ilewe ti won jade ilewe ti won orise nibi ti opolopo okan o ti kun fun iberu idagiri ati wahala orisirisi ibere yi ohun lo n jade ni enu awon eniyan elomiran to ba lo sirin ajo igbagbo ni fi ma n wo pe awon o pada de sugbon mo ni iroyin ayo fun yin ohun naa ni wipe nígbà tí àwọn ènìyàn bá sọ pé kò sí ọ̀nà nígbà tí àwọn ènìyàn bá sọ wípé ó parí ẹnìkan wà èyí tí ó ń ṣe ọ̀nà èyí tí ó ń fi ọ̀nà han ni òun náà ni jésù ọlọ́run wa kì í rí ìdádúró nípa àwọn ohun tí ó bá ń ṣẹlẹ̀ kì í rí ìdádúró ṣùgbọ́n ó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ènìyàn kò lè ṣe ó ń ṣí àwọn ilẹ̀kùn èyí tí ẹnikẹ́ni ò lè tì bẹ́ẹ̀ ni ó ń ṣe ọ̀nà níbi tí ọ̀nà kò sí ẹja ìwé isaiah orí 43 ẹsẹ 19 ìwé isaiah 43 ẹsẹ 19 ó ní nǹkan tó sọ fún wa níbẹ̀ yẹn
2: kíyèsí
1: èmi
2: ò ṣe ohun tuntun Nisisi yo hu jade. Eyin ki yo mo.
1: Looto.
2: Emi o la ona kan.
1: Egbo oni ohun o la ona kan.
2: Ninu aginju. Ati odo. Yi asale.
1: Hey. Ohun ti Jesu le se ni, ohun ti Olorun le se ni. Eri wi pe gege bi ayoka wa. Opolopo eniyan lo nwa orisirisi ona abayo o ona abayo si iloro o lo nje kawon eyan ma lo se agbesumo bi opolopo ona abayo si iloro o lo nje kawon eniyan lo ma jale opolopo ona abayo tawon eyan nwa si ati die eniyan pataki o lo nje ki awon eniyan ma gbe eniyan pa ṣugbọn Jesu je ka mo wi pe o nikan ni ona ki Jesu to wa le je ko to le se ona fun o ninu ilakoja re o gbodo koko je ona ninu aye re hallelujah e to jo bi re ni wi pe nibi ti o si ona nibi ti ona ti pin nibi ti a ri wi pe a o le tesiwaju eje fun ara apere kan ninu bibeli o na ni ti awon omo israeli e ri wi pe nigbati won jade kuro ni egypt ti won bere si ni lo ohun kan ti won pade eyi ti o je gege bi idaduro fun won o ni odo o pade okun pupa ni waju bibeli je ka mo wi pe ogun wa lo si so ko sibi tan le sa lo iwaju na lo ye kon mo lo so nigba ti won de be won ri wi pe ona pin nigba ti ona pin ki lo sele olorun so ile yen to kun fu omi o so di ona ti won le rin o so di ona ti won le rin emi o mo ilakoja re se ri ohun to wa lorilede o to ki eniyan fe mo so igbagbo re nu sugbon mo fe mo wa nibi lati so fun wi pe ma so igbagbo re nu ma si so ireti re nu tori olulana yo la ona fun olulana yo la ona fun olulana yo fi ona han egbo idaduro awon gbendeke ko le da Jesu duro ko le da ona duro te ba ranti itan batimiu ninu iwe maku ori kewa e ri wi pe okunrin yen awon kini kan fe da duro agbada re fe da duro awon eniyan da won fowo bo lenu wi pe bo gbenu dake mo soro mo iru wo ni gbogbo re be sugbon idaduro yi o je gege bi opportunity fun Jesu lati fi agbara re han hallelujah ohun to nla koja yen Jesu fe fi ogo re han ninu aye re ni ilakoja re yen to ba ti bu ona ya Jesu fe fi ogo re han ninu aye re ohun to Olorun ewo o so o ni kin to mo nigba to ti wa ninu iya re o ni mo ti mo so eni to si ti mo wa ẹni tó mọ wá tó mọ wá ó mọ nǹkan tá a jẹ ara ẹ mọ fi ohun tẹ ẹ jẹ ẹ mọ fi ba ohun tẹ ẹ máa jẹ ọpọlọpọ ti fi ohun tí wọn fẹ jẹ wọn ti fi ba ohun tí wọn máa jẹ ọpọlọpọ ènìyàn òun ló ti fi ohun tí wọn fẹ jẹ ẹlòmíràn a fẹ sọ di ènìyàn ńlá ṣùgbọn nítorí ohun tí yóò jẹ o ti ba ohun ti o fe jeje. Hallelujah. Hallelujah. Now, kini nkan ti o ye ki nse? Ikini o ni wipe mo nilo igbagbo to daju, mo nilo igbagbo to daju, mo nilo igbagbo, igbagbo to daju to si ye koro, mo nilo re lati ri wipe mo se nkan ti o to ati ti o ye. Hallelujah. Mo soro nipa wipe o nilo igbagbo, igbagbo re gbodo o gbodo le. E je ka wo iwe Luku, e je ka wo iwe Luku ori karun lati ese ikini. E je ka wo nkan to sele nibe yen.
2: O si se nigbati ijo eniyan sumo lati gbo oro Olorun ti o si duro le ti adagun Genesareti. O wi oko meji ti won gun le ti adagun.
1: Yes.
2: Sugbon awa peja sokale ko ni won.
1: Awon eyan ti lose hope. I don't know, maybe you have lost hope in your situation. Boya omo lo fe bi. O ti wa wo pe mo ti kuku wo menopause. Iya baba ohun ti enikan so ti mo si mo faramo oni wipe te ba ranti radio aye John ohun lo ni dada do awon system ti ni nisin na won ti pe won pe kini kan ni pause won ate pause bam duro die oni tumo re. So menopause ni ki se menostop. So emi o mo ila koja re ti o ti so ireti re nu. E wo nkan to sele pelu awon arakunrin yen.
2: O si wo kan ninu awon oko na ti se ti Simeoni. O si be ki o te si eyin die kan ile. O si joko, o si nko ijo eniyan lati inu oko na. Bi o si ti dake oro iso, o wi fun Simeoni pe ti si bu.
1: Now listen, two things are evident here. O so fun pe sisibu. Two things mo de fe ki afokantele
2: ki o si ju awon yin si sale fun akoko. Simeoni si down. O si wi fun pe olukoni
1: opo
2: oru anan le awa fi sise awa ko si mu nkan sugbon nitori oro re emi o ju awon na si sale.
1: Now two things. Number one is obedience to the word of the master. Number two thing is the faith in the master. Now if you have to get a way out of your problem, then you must obey the master. Ogbodogboran si ase Olorun. To ba so fun e pe ibi ni ko duro gbodo do sibe. To ba so fun e wi pe o gbodo koja nbi, o gbodo koja nbe. So Peter obeyed. Now not just obeying, he now had faith. Now one instruction from Jesus changed a night of frustration into a night of abundance. Ale ojo kan eyi ti a kan ogbon lo nkan ti a fun Peteru ni ale ojo kan o yi igba re pada. O so sinu aye re, gbogbo eyin te n gbo mi wi pe gbo lo nkan eyi ti o yi ita aye re pada ti o si so di ohun ti o fe ni rere loruko Jesu Olorun yo so sinu aye re. Now, tesiwaju.
2: Nigbati won si ti se yi. Won ko opolopo eja. Awon won si ya.
1: Duro. Seri, iyanu to reti yi mama. Baba, iyanu to reti yi nigba miran o duro fun igboran re ni. Ki ona ko le la fun o yi o duro fun igboran re. The waymaker is there. olulana wa nibe lati lana fun o sugbon instruction to ba fun o ni onilo lati le tele to ba tele to kan tele instruction to kan ara re wa ri wi pe wa mo fail ni loruko jesu o ni fail loruko jesu mo lo ni fail egbo igbagbo o mo ngboran nigba ti ko ti eye eyan rara rara eto tu jobe ni wi pe jesu eyi ti o nse ona o mo nse ona yi nipa anu hallelujah apolopo wi mo se mo nso ti awon eniyan na si ti awon iranse olorun ti mo nso fun wa opolopo eniyan lo je wi pe won mo wo wi pe ise owo awon o lo mu ki ibuku ko wole to awon rara o rara o anu o lo mo nsilekun anu o lo mo nsilekun eiti onkon ko le si bati me o ta soro re lekan e ri wi pe ohun to so oro anu lo so jesu omo dafidi sanu fun mi e ri wi pe anu yen nisin ohun lo si wa mu ise iyanu ba je ranti o le ti o wa ni ori igi pelu jesu e ranti wi pe o so wi pe ranti mi ni ijoba re anu na ni anu na ni obere ti amu ninu ninu panshaga bibeli so wi pe amu ninu sise papa sugbon kini o je koku anu ni olorun ninu anu re yo fi anu be iwo ati ran re wo loruko jesu mo tun tesi waju mo so bi pe ta ba soro wi pe ona the way maker changes season olulana o mo yi igba pada o mo yi igba pada eni ti boya eni to ti wa nile oko fun igba die ti ko ri omo ti o le omo to ba wa nile oko yen awon aladugbo awon kini kan ko ti wu ko dagba to iyawo ni wo mo pe iyawo to ba ya wa fun ni apole ti ki se ti re wa ni iyabeji ko bi beji o iyabeji sugbon ninu okan re ton ba ti pe inu re abaje that's a season of sadness, a season of pain. Akoko ibanuje, akoko ewu, akoko ikara. So dramatic pe be iyawo ni. Sugbon boya o na ti wa npe 50, a ma wo pe to iyawo na lo wo ba ku tabi ya beji lo wo ba ku. Sugbon nijo ti anu ba fun a o yi igba yen pada igba ta wa yi pada yen nisin a wa di wi pe eniyan wa bimo no matter what the age eniyan si le bimo once it is a pause that it is not a stop eniyan yen si le bimo nigba ti eni ti o ti e ni ile omo ba le bimo ambon tori en to ni le omo so olulana yi o mo yi igba eniyan pada igba ko re lo pada wa di igba ayo igba itiju re loruko Jesu Kristi ti Nazareti yo pada wa di igba ti awon eniyan wo be yu ayo inu Jesu mo ndun lati yi igba pada fun eniyan ki lo ye ka mo se ki ona le la ekini oni wi pe e mo je ka so iretinu e mo je ka so iretinu eni to ba ti ku nikan oni ireti re ti pin eni to ba ti ku nikan oni ireti re ti pin mo ranti nigba gbogbo wi pe idaduro ni mo ni idaduro oni mo ni ki se iduro patapata te ba ranti te ba wo bibeli lopolopo e o ri awon orisirisi eniyan Dafidi Abraham ati be lo e ri wi pe gbogbo won bo se ni idaduro to bo se ni ilakoja to Olorun ninu anu re o mu won la ilakoja yen fi okan re gbogbo okan re fi gbekele Olorun fi gbogbo aye re fi gbekele Olorun ni Jesu nikan ni Oluwa ati Olugbala re ba Jesu mo jewo re ni Oluwa ati Olugbala mi mo gbadura ni igba gbogbo ma gbadura bibeli so wi pe e ma gbadura lai simi ati lai se are e ma gbadura lai simi ati lai se are tesiwaju lati ma sin olorun elomiran tori ilakoja re ko lo church mo gbogbo church ta ti wa lo lati joy na ki lo wa da fun wa gbogbo church ta lo kini kan to yole fun wa semo opolopo eniyan ti o kokko bere si ni lo church papa laye John e ri wi pe ohun ti won wa lo church ni ise iyanu leni na tawe eyan ba ti gbo pe nibi kan o kini kan iyanu kan sele nibe e ri wi pe eyan na won tun sare lo sibe o si sese ko je wi pe iyanu re o si nibe now awa wa nbe o gbogbo nkan ti won se o na mo ba won se ta ba ni kon so seed yo so seed ta ba ni kon se le yo se ton at the end of the day a kan discover wi pe oju kan na lo wa laba yari njo kan gbogbo lilo to nlo na ki lo ja si rara continue to serve God tesiwaju lati ma sin Olorun ma sin tinu ati okankan je olooto ninu ogbogbo eti o ba nse mo fe ko mo wi pe akoko re eti Olorun ni fun o wi pe yo wa laipe yo wa jojo te ba wo nkan to sele lorilede papa ni je ni ana si eni olaaro ana si ale ana te ba mo nkan to te ba wo nkan to sele e ri wi pe ni toto akoko wa fun gbogbo nkan akoko wa fun gbogbo nkan mo so retinu gbogbo oke to wu ko wa ni waju re bibeli so wi pe gbogbo ona palapala oni a o so di tito so gbogbo oke to wu ko wa ni waju re iwo fi okan si wi pe olorun le mu oke ko so dile gbogbo oke to duro yen mo gbadura fun oloruko jesu wi pe olorun yo so di ile fun whatever challenges you are facing whether financially, maritally, academically, spiritually, even health related. Yeah, I say, wo, won lo mo npa awon eyan ni. Won lo mo npa awon eyan ni. Wo, se awon eyan ni e? O ise awon eyan. You are yourself. You are who you are. So, bo ba ti e pa A, B ni won ko le pa o. Ohun to nilo lati mo niyen pe olulana yo la ona fun mi lati bo kuro ninu aisan yen ma rin dede ni waju re mo gbadura fun oloruko jesu wi pe olulana yo la ona fun ni ibikibi eyi ti o tin wo oju olorun fun iranlowo ati fun ilana olulana yo la ona fun gbogbo ibi ti ona ti ha o to ro wi pe o ti tan o gbadura fun olojo toni wi pe ona na olorun yo si olulana oni jesu o le lana fun bi o ba wa sodo re bi o ba gbekele bi o ba faye re fun e je ki agbadura baba wa ti olorun wa nipasẹ jesu christi adupe fun ore ofe o olorun gbo pe wa olorun gba yin wa olorun gbogbo awon eniyan to gbo mi lojo ti oni ibi kibi ti ona wu ko ti di meni kokan loruko jesu oluwa olulana ba mi lana fun won ba mi lana fun won ba mi lana fun won ma je keni keni ko damu o orilede fun ani alaafia jesu christi oluwa wa Amen.
0: Akoko anu ati ori ofe lati ngbo lati ijo keribu ati rafu onitesiwaju eka kefa. E pade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikani. Fun ibere, igba niyanju tabi adura. E pe sori ero ibanisoro yi 09059688261. Bakan na, e le darapo mo ani ile ijosin wa to wa ninu ogba C&S College Taboke Ilorin. Ni gbogbo ojo isimi ni agogo mewa owuro. Ayo, la fu pade lose to nbo. Ayo ni o.
3: Ilu atorin to je tin gbese to turin le dodo
4: ilu le bo temi e gbadon mi

ofuro fule yi e komandro e ime e jodome loni shalaye wipe wan gbesi akin ohun leyin gba tan fi ton wa leti wipe awon agbesun mi ohun lo wa ni agbegbe na gege bi atejade on se wi awon mo ologun oni won se ikolo won gbo fi demule pe awon agbesun mi ohun lo wa ni agbegbe na ni ipinle kora egbe awon alukoro nile yi NIPR eka ti ipinle kora ti kede ipe ipade ololososu re ti osu keje ati to tu je ipade awon akosemose re oni yo waye to ba ri ojo segun ojo kerinla osu keje odun ta waye ni olole ise egbe ohun to je reputation house to wa ni gbagan ikawirede yi ni offer road ni ago merinrole atejade kan to de lati owo alukoro fun egbe ohun eka ti ipinle kora ayoba midokas asaolu ti akowe egbe ohun basi lukman laran ajobu wolu gege bi won se wi ipade osu keji ohun oni won ti kikabo papa julo awon ton gba sinu egbe ohun o tesi waju atejade na pe awon eyan oni won fun ni were atuje igbese ati kikabo awon akosemose sinu egbe ohun iroyin ekore ni amuwase ti gboyin lati kayinda amode ti 8.7 to wa le lorin ni ipinle kwara iroyin tesi waju ni ile okere ile ise joba ile turkey to so lera ti fi ya je awon akosemose tun wa ni janu bi alaboyun se bimo ni le hun mo se se ise abe fun ogoro awon alaboyun awon eyan won tinun kan so ye ba mo kuro lenu ise ori pa fun pe kan lo fun idanileko se gege bi abo wa 2023 ile turkey ni ogoro awon alaboyun fi abe bimo lani awon ilede toto meji dini ogoji ewe nigba to soro ekan ninu egbe awon dokita onisegun yibo ni ile turkey dokita ase gete hiki solaye fun awon oniroyin pe igbese awon dokita ohun ko ye kan fi aje won papa julo kin sona bayo fun ogoro alaboyun fi abe bimo ni ile turkey o tesi waju pe ida 80% kan alaboyun to fi abe bimo ohun lo waye latare ipenija to lede ni eka lera ni ile turkey sibe ni ile okere ijoba ile china ti salaye pe awon eyan to won to egberun lona odunun oni won ti sakuro ni ile won ni ile china latare wi pe igi lile to sose ni agbegbe arewa ile taiwan ati ni orekusu kan ni agbegbe iwo orun gusu ile japan ni ojo ka meta lo sese ko wa si agbegbe ohun lo se ta waye oni isele abadi kan to jejile to waye ni agbegbe gusu ati agbegbun ile china to je pe awon toto mokan di logoji ragbere faye ewe igile ohun to pe ni tafon bafi oni re ti wa bi pe yo waye ni owuro ola ni agbegbe mezo to je pe agbegbe ohun oni o wa ni ekun sengen ni ile china ti awon eyan atan to million mewa ngbe la balarin daraga ijoba papo le yi ti kede epowo to fa mo le yi to fa koyo ninu idije commonwealth odun ta wa yi ti glasgow ile scotland yo gba lejo re lara igbese a se koriya fun daraga le orilede yi nigba to soro ni bi eto kan to wa na nilu abuja daraga so le yi to sere daraja bukola olopa de selaye ka ba mi gold oni yo gba ebun owo toto $3,000 to wa gba ami silver yo gba ebun owo toto $2,000 to wa gba ami eye bronze yo gba ebun owo toto $1,000 ati $2 olopade tenumo pe gbese na ni gbe lati le pon se koriya fun awon ti ko pa ni diji on shadow diji na o tenu ko won ti bere gbese lati ma se a jemonu awon awon eyan won tun wa ni o ba ti ko pa ninu edije na to lekan si awon koko na re ona nuga ati bu enu atelu atiko bo se kun lati fun lede leyin igba kan ti tu okun lorun awon eyan ti won ko ni gbekun ni ipinle oyo aka fun yin pe ekan egbe oselu APC ke si are tinubu ko yonda ijanu oraji leyin fun setima ajo ka fun yin pe awon mo ologun leyin ti se ikode si baba awon agbesumo mi ni ipinle bonu ni ile okere aso fun yin pe ile turkey
fi ya je awon dokita oni segun oyinbo ile awon ti won le ni ogorun kan lori ibi awon alaboyun se nfi abebimo

je pe o je ka tu ma kiro wa wi pe kan san e bi ki bi laye kaye be ti la fani lati ma teji si kan ni to ta won yo bi kan ni gbo sa fe diamond je pe sabule fe to ta kan mo le nle lorin e bi ni wo duro si to ti duro kokoro duro kakaraka eni won wi ki ni won so eyan lagborin ere daraya no bi lo ti le gboju lowo to yato si genje o de omo aya mi eyin temi ati drogori si gboro aye igboku yen damo e yojo e foro ayo kede pada temi yin oya gadagidi ti je to ti o ma gbagba agba biri ti je to ti o ma waja kadi lowo kala gazi kale assembly biko e was for bo tin beleyan maji lati tu ma parra lori parameter soro chalaye re beta beyin temi debe beyin re chabaye nenda mi ronyere daraya to duro kokoroko to duro kakaraka ti o gata bere latari gbogbo ile wa Nigeria to fi de koro kon duro ile Africa o to di pa ma kere gbogbo sona re gbogbo tin tin ta ma lo sile okere lowo kan la gasikale niyan o

won ti gona si na tunu ni igbogbo elapa be yen odurore agba fri yoyo abiodo akiwu mi ajo ma se toto nini to ma fi du te gbogbo ma fi kan si igbogbo e oya mori elapa be akede to mi fo so tunu Olarewajo oye wole niyan Mr. Ganusi Mr. Gbenusi oya duro re lagba be righteous afolabi fresh baba o ajo nbe lagba bi ni o ni gboko e oya deyemi dai wa deyemi ajo duro sagba bi ni e mo ne du okori

ni won pari si lori akaso tabili FPFM 2025-2026 oro se je niyan mo ni nkin gbe ade be ki farabalẹ ja ebeta o ya mo ti fo kuro me yen

wa wa yi enugun reja city na gege oro won ti jade si gboro aye won na egbo o gboro ele ti mo si semo o je rawa gba bolu ile wa nigeria yen o ngba bolu lowo egbe nenu iko gba okute le wa nigeria super ego won ni ko jola ke ko joloko won ni tori pe kire awon ko mo lu bo ni o won na won o ki se deye si senikeni abeya keya ile to ba ni ebun lati gba bolu

si ipa gba bọọlu enu go ranger ti won je kinge kinge kenge kenge ade feye NPFL nbe lowo won ifesi ti won fun mo si semo eni ogbodun yen o le mi lanfani lati farabalẹ jeyin timi loni ferangogi o oya mo ti fo kuro lagba be yen nitori pe mi igbodo sole o gbodo repete ko dogbo segire o gbodo tutu jo ngboraye o

lọfa o dibore o dodorawo agbabọlu omo bibi ile wa Nigeria o ti je agbabọlu nenu ipa agbabọlu Golden Eagles ile wa mo so nipa Benjamin Frederick omo ye ti vidunu re han o da olubole ni to ga sinu han o ton wo ni kan so simply because ise ti ri o ma lase je owo ti kale o ma lase la nitori pe adeun tutun ele to

babe olawale olaniye awon ti ko mo a mo bi aja won se fe ma sojule meji bayi o lohun ko mo o lohun ma yu o lo se fe je be aye abodunrin o ti ri elapa be yen ijaya ijaya aje o ti ri elapa be yen mi gbo ku e na benga Joshua laye otan awon na ti gbori wole lapa be eyin ti mi tan gbori wole yen e se ma report location yin e ba le lanfani lati ma ko si yin e ku ti mo agidima lafawo se awo ni gbawo ngbowo

leti oje bronze niyan eyan baba o je ipo keta ninu idije AFCON 2023 akona lo tun lafani lati ko won sodi lati qualify lo gba idije ife eye agbaye odun 2026 o si ja wipe won gba akoko

ati Ugo Bros o je oluko ni iko agba bolu bafana bafana tori le de South Africa to ti ye ba lowo ta wa yi o je janiyan ko bejode o ya mo fo kuro nbe.

don pada wa lati eyin lati lu won lalubole pelu ami ayo meta si meji o kuku se je niyan o be jode mo ti gbe body kuro la pa be o ti di nilo kere finally pa pa julo ile europe niyan.

wa ta wa yi in soro yin mo nitori pe ma je ngbo kan ko si nbe rawa gba bolo odo lenje nenu ipa gba bolo Chelsea Andre Santos e ma po ti gbori wole eyan si papa sere o gara eh sorry o ta fodu ele to ja si wipe ipa gba bolo Chelsea won ti to mo yan o eyan pin ipa gba bolo ti ma se sako bakobalele pelu owo to telo

jale yin mo wi pe ipa gba bolu orile de spain lowo ta wa e won ti ni unbeaten ele toto 36 game unbeaten oni won be lowo lowo ta wa yo to si ja wi pe oku ifese won se yo kan ke won ba itan ele tori le de italy se won ti ko lodun 2018 sodun 2021 ye orile de italy awon ni won ni bi unbeaten 37 iyen 37 unbeaten ipo agba bọlu orile de spain lowo ta wa waye orile de spain lowo ta wa waye awon na ti ni 36 unbeaten o je wi pe

Barcelona. Ma ku amojuba Karim Adeyemi omo ti anile neja ni ilu Oyo eja ni ipinle Oyo niyan ni lo nsele lapa be ipa gba bolu Barcelona labolu ko ni won Hansi Flick won ni won ti gba lati gbe lati sowo ele to telo milionu lona 50 euro

0: wọ́n ní ẹnikẹ́ni tètè dúdú kó pọ̀ rúru omi bí iṣẹ́ bá ti yábà ó ti yá náà ló ń fa àti ti dé sórí ètò lónìí ẹ máa wò ó pé apá bo látún gbà yọ wọ́n ní gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbogbo rẹ̀ náà bàbá ti ń gbà yọ lóríṣiríṣi náà làwọn náà mọ̀ pé àtọ̀ ó dà pé another style ló tún fẹ́ wọlé lónìí a tún change style lónìí ni ṣùgbọ́n nǹkan tó wá wà nínú ẹ̀ bá ti mọ change àwọn style yẹn báyìí gbogbo kókó àtàwọn ìgbádùn tó wà lórí ètò yìí àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ sọ́tún sósì lórí ètò yìí still remain the same lórí ẹ̀ náà lẹ́yìn náà ti mọ̀ pé tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ kí ló fi sọ ẹ ti máa mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ kan la máa ń gbé yẹ̀wò nínú ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé bá a bá ti ń ṣe fàájì báyìí a tún máa dẹ̀kọ́ mú ni ẹ máa sọ pé àláìka máa serious inú kíláàsì bá a bá ti serious jù báyìí orí bá kan ó fẹ́ dàbí apá àbìkan bá kan ẹ káàbọ̀ sí diamond 887 fm nílùú ìlọrin apá àbí náà la wà mi máa ń sọ lọ́rọ̀ tèmi pé àwọn ò bá lórí ebè lébè o ẹ ti wá tó wá jẹ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run náà bó ti jẹ́ kúnkúrú iná yé ọlọ́run o bàbá ti dà sẹ́nu báyìí ẹnu máa ń kún ni adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹjọ́ máa kí n lórúkọ lọ́gàálọ́gà ẹlẹ́ka àjẹká lórí ètò yìí àtàwọn ọ̀gá wa àgbà náà tó jẹ́ pọ́lọ́run náà ni ẹ wo ẹ máa darí àwọn bọ́ìsì jáde àwa náà dẹ̀ rí i pé a ṣe rìnrìn adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ká tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn barista wa pátápátá tá a máa ń kó wá sórí ètò yìí táwọn náà máa ń sọ wípé ṣẹ́rí ẹnu àgbà ń gangan báyìí lóbi ti ń gbó àwọn náà ló lè kọ wa tán lè tọ wa sọnà tó bá ti jọrọ òfin adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pátá gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa náà tó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ sátidé báyìí tó bá ti di aago mẹ́rin àbọ̀ báyìí wọ́n ti wà lórí ètò wọ́n ti fẹ́ gbóhun precious àfọlábí fresh bàbá pápá abúlá á tún gbàyọ lónìí adúpẹ́ lọ́dọ̀ náà ní pápápá ọ̀rọ̀ tá a yẹ̀ wò lónìí kò lè dùn lẹ́nu mi dáadáa mọ́ pé jẹ́ ń gbé barista ló bá di barista bisi adédayọ̀ àwọn náà ti wà ń bí ìgbà téèyàn bá wọ àwọn fúnbọ́là tó ń wọ ṣọ́ọ̀ṣì àti ṣíngáàdì àti búùtù báyìí pé oyoyo já dá kínní ilẹ̀ já dálẹ̀ mo ní bàbá ẹjọ́ ń tòrọ ẹni sùúrù díẹ̀ sá ẹ jẹ́ ká ní sùúrù díẹ̀ sá bàbá náà sì ti dórí ètò báyìí wípé a jọ làbò ni a dàbò àfi gbòógò bí àwọn agbábọ́ọ̀lù barista bisi adédayọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá
1: ẹ kú lé ẹ kú rọlẹ ẹyin èèyàn wá nlé.
0: Àwọn náà ti gbádùn yẹn ọwọ́ tẹ fi wọ yẹn gan wa ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ wá kó gbogbo rẹ̀ lẹ́kẹ̀ wá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa lónìí ni a ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tá a fẹ́ yẹ̀wò lónìí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì bàbá ń gbọ́ ń pa òfin tá a bá ń gbọ́ ń pa àwọn bíi agbẹjọ́rò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọn á sọ náà pé àwọn ọlọ́pàá náà mófin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó wá nọ̀rọ̀ kan tá a fẹ́ yẹ̀wò lénìí àwọn eléèbó ń pè ní legal representation aṣojú òfin àbí àwọn aṣojú òfin a wá wò túmọ̀ rẹ̀ lónìí kí là ń pè láṣojú òfin àwọn ohun láṣojú òfin kíni ṣó ní ètò àbí ìlànà àtẹ̀lé tó bá fẹ́ dàbí pé a fẹ́ kí àwọn aṣojú òfin yìí kán wá ṣe kíni kán wá bá a tọ̀ mọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan kan bóyá àwọn kan rẹ̀ wá jẹ ṣé kóòtù nìkan láti lè rí àwọn tó jẹ́ pé aṣojú òfin ni wọ́n irú ọ̀rọ̀ pátá gbogbo rẹ̀ láyẹ̀wò lónìí ṣùgbọ́n barista ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mu àwọn eléèbó máa ní pé wọ́n máa ń join nǹkan pọ̀ ni wọ́n á join ọ̀rọ̀ pọ̀ legal lọ́tọ̀ representation lọ́tọ̀ òfin lọ́tọ̀ àti aṣojú ẹ jẹ́ ká wo méjèèjì ẹnu ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sáré dẹ̀bọ̀ láti bẹ̀.
1: Ẹ kúrọ̀ lẹ́lẹ́kan sí ẹ̀yin ara ilé ọ̀rọ̀ tí atọ́kùn tó gbé wá lónìí ọ̀rọ̀ tí yóò sì gbogbo wa ní
0: àǹfààní
1: tí a bá ní kíkà fi a ní ọ̀rọ̀ sunukun
0: ojú sunukun
1: la máa fi ń wò ó ṣe tó tó ẹ̀yin àgbàlagbà òfin wà aṣojú òun náà wà ewo ni kẹta tẹ pé
0: méje náà la fẹ́ jọ̀pọ̀
1: pé tabawa ní ká jan òfin àti aṣojú òfin papọ̀ ó wá di aṣojú òfin ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ nípa aṣojú òfin yìí àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ nípa òfin àwọn ni wọ́n máa ń ṣojú òfin
0: ok
1: ó túmọ̀ sí pé ẹni tí yóò bá ṣojú òfin ogboro keko ogboro je agbejoro ti o mo npa ofin
0: ti joba fowo te
1: ti ijoba fowo te ti awon ile iwe ti won da kale lati foju to eto eko nipa ofin ti won fun ni certificate pe o yaranti ninu ofin ati ninu iyiriwo ti won se fun oni a to le so pe eni o je asoju ofin
0: ti tori pe ijoba lo ti fon telu wi pe iru eni yo to lati ma soju eyan o nipa oro ofin fine adupe o ti wa ko wa pe o so o tun ni tun mo pe o ni iru awon bi ile iwe ti iru awon eyan bayi ton le lo ko to di pe won yaranti be iru awon ile iwe wo lo
1: eh ese olotu awon ile iwe ni gbogi ti eni ti o ba ma je asoju ofin ti o lo yo koko ni eko nipa ofin ni le ni iwe university
0: okay
1: to ba wa yege to we to yan kankan daada yo wa tesiwaju lo si ile iwe ti won gbe kale npa ofin gangan iyen Nigerian Law School
0: okay
1: to bo ati wa lo bi be yen odun kan na ni o lo to ba lo odun kan fun practicals
0: okay
1: eyin yen ti won ba ti wa pe sinu ise ofin gangan that is to say pe won call e
0: call to bar
1: ba yen ni o to di eni ti o le soju ofin igba yen lo to di agbejoro
0: to yaranti
1: ben to yaranti nipa eko to ti ko nipa ofin
0: nipa eko to ti ko nipa ofin iru awon eyan bayi e je ka wa wo se won le da wa se won de tun le bajoba sise
1: ben
0: e je ka wo bi mejeji se ri
1: awon ti a le pe ni asoju ofin to da duro iyen private legal practitioners
0: okay
1: awon yen da duro fun ra won ni
0: okay
1: won o si ni abe ijoba won e si se agbejoro fun joba sugbon nigba mi ijoba gangan mo n pe won kan wa ba awon se ise ise ti mo so ni pe boya bi ejo kan wa ti ijoba wa wo pe agbejoro to da duro yi on ni o le ba won lo le ba won se ejo yi
0: aki lo ri ti won se agbejoro to da duro
1: n to orisirisi
0: okay
1: risin
0: scenario le fa
1: orisirisi di pataki
0: okay
1: lo le sele ti won fi le pe fun gba pere nisi awon ti awon ile se ti ijoba gbe kale
0: okay
1: lori awon afese ke le n pe awon to alaje banu
0: Be corruption.
1: Be corruption. Mm, Semakwe. Only agency. EFCC.
0: Anti-graft.
1: Eshio. Ijoba wa le kwe agbejoro to dadro. Kan wa ba wan rojo. Lori yesun ti. Wan fi kan e ni ye. Ti wo fi fi idi re mule.
0: Dada.
1: Dada an to to kwe. O se sun yi.
0: Okay.
1: Iye fun awon agbejoro ti wan ba dadro.
0: Ti wan dadro. Okay. Okay.
1: Awon agbejoro ti ijoba. Awon ni an kwe ni state council.
0: Okay. State council.
1: Beni.
0: Okay.
1: Ijoba ni ministry. Oto. Ton foju to ise ofin. Iye ni ministry of justice.
0: Yes. Ani. Ani.
1: Ibe yen.
0: Ani state. Ani national.
1: Ani state. Ani ni federal.
0: Okay. Federal.
1: So. Ni ministry ibe ni awon ti o je agbejoro to nsoju fun joba ni ile ejo o ni won wa ti joba si sanwo su fun won so iyato to wa laarin agbejoro to da duro ati agbejoro to n ba ijoba sise o ni agbejoro to n da duro o n pa owo sapo ara re ni
0: o bi ti mo lo na nu
1: yo gba ejo fun ra re yo si ro yo si gbowo sapo
0: gbogbo execution e ohun ni da
1: re awon ti o wa nsoju ijoba ti won sise to je agbejoro fun ijoba awon o n gbowo ijoba ni o se eto to n sanwo osun fun won
0: igba to n ba ijoba sise ni
1: tori pa n ba ijoba sise iyato to wa laarin awon
0: e se mu dupe lori iyato te olorun oba o barista ma se ko ni baje fun yin o e je ka wo bayi nigba ti a ti ni ti agbejoro to da duro agbejoro to n ba ijoba sise e je ka wo dada o to ra won to ba wa le na ti o ba dabi pe oro yin o fe ye won die si sugbon ton abita tun ni won tun fe ni imo kun imo si se a le so pe ise awon mejeji yato ni
1: ise awon mejeji
0: abo ni ejo ton le da si
1: ise awon mejeji ki se pe o yato
0: okay
1: jubelo
0: okay
1: la koko ise to pa wo anko ni pe ise agbejoro
0: agbejoro
1: enikan je agbejoro fun ologan ni
0: okay
1: enikan je agbejoro
0: fun ijoba
1: so o wa depend leri ejo ti won ba gbe wa si ile ejo sugbon ni oko igba ejo ti awon agbejoro ijoba ti won ma ba ijoba ro o po lo kan ni kese
0: ah olohun ba o e ma ku se
1: ani ejo nipa ti awon odaran
0: ani
1: ejo nipa ti ki se ti todaran that okay. Is civil cases
0: ati
1: criminal
0: right.
1: Cases so awon agbejoro ijoba yi ti fun bi apere kani eniyan kan pe won fi esun adigunjale
0: won fi kan ruyan
1: ba bi boya o payan bakan state ati defendant yen ti mo so ni pe ijoba yala ni okay tabi ni state level o ni o prosecute o eru case be pe agbejoro ijoba o ni o lo se oju ijoba lati prosecute eru eyan ti won so tan fi esun adigunjale
0: kan
1: tabi esun ipaniyan eru eni be o n wa le gba lawyer ti on da ise ara re se gege bi defense counsel lawyer
0: okay
1: ti o ba wa lowo ti o ba lowo je ki yanan na re dada
0: okay
1: ti o ba lowo to le fi gba lawyer
0: okay
1: ijoba ton wa ni ase ati gba lawyer fun to ba je ejo odaran pe boya bi ejo adigunjale abi ejo to fe farape iwa buruku be ti o ba ni owo ti o fi gba lawyer ijoba tun wa ni eto lati gba lawyer fun iru eni be
0: iyan ijoba na
1: be ni ijoba leto ati gba lawyer fun iru eni be ko ba rojo titi won fi da ejo
0: okay
1: idajo ti o ba si ye ti lawyer ti ijoba ati lawyer ti ijoba gba fun ti won ba ro oni le ejo gbe kale
0: gege
1: bi idajo
0: ha o lohun barista ai se yin ni lo ko se iwa yi se time o ti lo ba
1: precious time o ti lo
0: ko ti lo emi o ke le yi o o ndun mo emi po o ndun mo mi o ko si wahala a de dupe na pe ara won mo kekeke na ta won na ba say what do you want to become in the future I want to become a lawyer I want to become a judge e tin ri ba yin se awon obi tin gbo ba yin se e tin ri awon ilana ti ro mo be ton le tele lati le di pe awon na di agbejoro to yanranti fine oro yen tun tin lo be na nu sugbon oro kan tun ma nwa to je pe awon eyan na o fe ru won loju die na ngba mi oro na re awon agbejoro wa yi legal reps wa yi
1: okay representatives
0: ja wo se o ni iru ejo ti ikankan nu won ton le handu abita le so pe ti won specialize le je ka woru nkan be yen se abika school so wi pe agbejoro gbogbo ejo lo le gbamu to ba di oro le na o le gbamu to ba do oro kini information character o le gbamu to ba do oro pe se gbogbo ejo ni won le handu ni
1: gbogbo ejo patapata o ni agbejoro lo le handu paapaa julo agbejoro to da duro gbogbo ejo ati ejo le ni ejo oye ni ejo adigunjale ni gbogbo ejo patapata o ni agbejoro
0: awon ofin kan de wa lara nti won ko wa
1: ti eyan ba gbe ejo wa sodo agbejoro to da duro ko ni ase ati so pe ohun o ni sejo po ni be ni yen sejo afi teni yo ba le sanwo teni yo ba san owo to beere
0: owo to beere fun
1: lowo re sugba pe mo mu ejo wa sodo agbejoro ko ba mi se case ko ba mi sejo e ko ni arara o
0: emi o le daru ejo e bayi mo property le mi ba nse
1: nte no no no a fi teniyan o ba ni owo to le san fun eni ti oni ko ba won si ejo oni kan lo gbogbo ejo patapata ko si as trained lawyers every aspect of law property ni conveyance ni family law ni criminal law ni every aspect of law we want yes gbogbo e patapata na ko wa o si ni ayanran ti le lori sugban
0: mo ti fe ke lo bi sugban o lataro
1: ni nta gbe lowo ni se on to wa lode oni nisin
0: okay
1: ni nti a le pe ni partnership
0: Benny
1: or consortium.
0: Okay.
1: To tu man si kwe awon agbejoro meji meta won le papo.
0: Okay, bi ajosepo.
1: Bi ajosepo.
0: Okay.
1: To se pe ikokan no ani area
0: of specialization.
1: Boya eleyi o specialize lori chieftaincy afia.
0: Okay.
1: Eleyi specialize lori property. Eleyi specialize lori corporate litigation and what have you.
0: Okay.
1: So oni nti o wa lori table
0: okay
1: why?
0: Okay
1: ti awon lawyer ma nse
0: aha da. Aha aha ibi tan lo no oh yeah allo ma se o igba mi na tin ba wo awon barista kankan ba ma kan ma wo ta ba tin soro opolopo awon barista na ni mo ti lori ofe ati le je ka jo joko ka jo fara rora to ba wa soro mi igba mi ma wo pe e mo binu o bo ti wa sori de sori oni blow bayi pelu gugu nkan te sa ko sori e bayi se a le wa so wi pe gege be ti so wi pe gbogbo ejo lo ni capacity ati le handle
1: ben
0: e de ti so pe to ba dabi pe ejo kan na wa to je pe o fe ri ba kan won ni ori ofe ati se consortium te se yen
1: te so yen
0: e kan jo sepo to tumo si pe o tumo si pe ajosepo a ma wa laarin yin daada aha apart from the organization MBA to din mu
1: na
0: o tun gudo ni ajosepo sira gangan ko si wahala adupe now e je ka tun wa wo le kan si fun ibere die to ba dabi pe e ti so ori ofe kan to wa nle pe ijoba na ti e tun ma nsanu awon eyan ati ori eto e na ni e ti ba soro pro bono ri e je ka wo ejo ina ka tun sun siwaju ati siwaju si die se a le so wi pe baba reyan kan to je pe boya o ti ni awon kan ti reje o wa ti lo sodo barista kan bi oro te so pe boya owo o le je ki o ntan ko sun seyin die se won ni nkan kan ta le pe ni bi abi ifi wa omo eniyan se to ba dabi pe won ri pe okay o eni yo ani ko mu 10 naira wa o ko si lori ofe ati le fi 10 naira yen le iye to wa lowo eni pe 5 naira se awon agbejo lori ofe ati firu awon aye sile ngba mi
1: dada awon agbejo ro a ma nfi iru aye yen kale dada because e mo pe awon agbalagba ni ika odogba awon igboro owo yen ni oju ole o ika odogba pelu bi economy
0: botiri
1: bi economic resources ka lu botiri
0: okay
1: ti lawyer tagbajoro ba wa wo pe iru eni yi to ni ko mu 1 naira wa yi gbogbo owo to ni lowo ju 2 naira lo
0: be ni
1: agbajoro o ma nboju a ma nboju anu we iru awon eyan be sugba to ba wa je ejo ti a ri pe owo ti lawyer o na lori re boya ti o fifiwe sile ejo ni ti o se ti bi ti o se to nti lawyer ba ri pe owo eleyi o fe gara a le wa advice iru eyan be pe ko lo si legal aid council tabi office of public defender
0: o ti fe ru mi loju o
1: ijoba se eto o gbe agency meji kale
0: okay
1: tori awon ti ko rowo hori lawujo
0: laarin awujo ya
1: ti won si fe tan si ri kan fe yan won je o lowo tan le fi gba gbejoro eru awon yen lawyer to wa nbe isi ofe ni lawyer o se fun eru eyan be eru eyan tan ba fe yan je abi eni ti o ba approach won fun eru ran lowo be pe mo ni case ni kini mi o ri owo ati gba lawyer ni ran bu awon lawyers yen o dide mo si ba ru ejo re bo ti to ati bo ti ye so these two agencies awon yi gbowo they will not charge you for they won't charge you anything they would do it free of charge. Just like even awon ti o je agbe joro ti adaduo na ta man se pro bono, that is ise ofe ka se jo fun yan lo fe like gba ko bo. So iru re o wa
2: okay
1: dada
2: e bi kon gba ti mo fe fi wole sin sugbon mo fe ke land dada ni e so nkan kan wi pe awon owo ti awon agbejoro ti na owo so tun ma na wo ni
1: se mo pe te ba lo sile ejo ti e ba ni e fe lo file nkan case abejo te ba lo ko nso fe e san owo ni registry court ta ma ti assess process te ba gbe wa iwe ejo te gbe wa ti won yiri re wo iye bayi lele iye bayi lele iye bayi lele e san wo re tori te ba san wo re n to tumo si ni pe ejo yin o le tesiwaju ni ile ejo lori yen gan ile ejo le dejo nu
2: mo je ni ri
1: pe awon ko si disco si eri pe won san wo ejo ti won gbe wa si ile ejo yin
2: gbo nkan ti ofin eri eri eri eri eri ni
1: eri o se pataki
2: o se koko se pataki e fi sere rara olohun oba o olohun ni ja daran awon mi wa won ara joko won jeje oran adefe wa ba won bayi olohun ni se ti wa be lagbara olohun tori igba ti n ba riru awon wahala bayi olohun oba o ko lohun sasanu wa ni lagbara olohun ba wa na ba se n gbianju ati ma wu odaran ati ma wu akoba olohun ni je ka koba ti oran gangan ko wa wole to wa wa lagbara olohun adura ati wa o na re o e seun barisa fun gbogbo be tin ko wa leko e sotun sosi sugbon ko to di pa ma kuro lori eto e je ka se ba wi pe amoran wo le le gba fa awon eyan to je pe iru oro yi na ni te ba ma ba awon elomi so ni loya bi ki re ni owo la ke bo taba ni ka wo ile marun e je ka wo awon ile ti o je pe won fi ti be na dada be na fowo ori laarin awujo ka ti so pe awon ti won fowo ori dada ton lowo a le so wi pe pupo nu won na le ma ni sugbon majorly awon mi ma ni personal lawyers sugbon e je ka wo awon mekunu bayi amoran won le le gba won ton ba ti e ti lowo pe ye ka won eyan gan ko ti e le ni boya bi personal lawyer now iwo amoran wo le le gba latapa be lawon ton ba won pe o da pe won wa expensive awon o ti e le dodon oro owo nti won won ma npe nkan ni to ba ti e fe lo consult won fun nkan won ni ko kan fe lo consult o so consultancy fee so gbogboro awon kan bayi na lo ma nti awon mi seyin sugbon ki le le so fun awon ti won rowo hori laarin awujo
1: tari kin to gba won eyan nimoran lori nte so won fi anfani yi so fun awon eyan kamọ to re lomi ro pe lawyer ejo ka mo lo court
2: ni ejo ki ja
1: ori be agbejoro o ara ro ti agbejoro n play ni pe e le ko legal opinion
2: okay
1: leyin yen e le represent client yin ni arbitration that is alternative dispute resolution because ki se gbogbo igba na ni ejo ni court
2: won se le pari e now
1: le gbogbo alaafia leyin yen agbejoro tun ni anfani lati bayan register company incorporation ni CAC corporate affairs commission ati be so ki se ejo
2: nikan nkan gbede court
1: ni ni ti if there is any ti contract ba te ba fe form contract laarin one body or the other lawyer na a wa nbe agbejoro a wa nbe lati to yin sona
2: lati to won sona okay
1: bye then ki wa lo si bi imoran
2: yen here ba se bi seju meji
1: imoran yen ni pe e ma je ka ri ni ri pe awon lawyer ohun ma jowo owo rara even te ba lowo e approach lawyer explain predicament if you for whatever anything such lawyer because we are all human beings we'll be ready to assist
2: okay
1: in whatever capacity
2: assure
1: to ngago ba le se o le ni ibi ti o direct eniyan si ten you of get relief fun
0: Ashion, Coney Badger Baba. Ah, Baddy Star. Emma Wayne, Jimmy. Everybody can call back, but I can come out cool way. I can't shack on my chalet, Lori to run or share that tea shade. I want no more with lag barrel long, edge of there to you could buy in lag barrel long, any bow or dusty run with your bed. Lag barrel long, no betting shade no. Along no more shaking. You my reward way, you know. Lag barrel long to. Ashion barista BC Adedayo, a quarto to no lateral. I want no demo quality deal, one meji, meta at the demo, Lurieto, Fontitoni. Barista, I'm away, a Google Gata Bank, pain, all the man Jewa. I jump it about to pay, say to Jewa, Ashion, a long about. Baba PP be prepared, dinner, woman, no, a long man survey. If Baba not in man saying Google Ban, Ashion, could he budge? But when he said joke, whatever, between no, I depend not, it diogmo comu, a love. Fa lo ya kan eh lo wa lo ya kan won le to yen na e je kon to yin so na ko ni baje ah ki lo fi so toni o tu tin lo le bayi o ti wo shu o tin lo le bayi ko lo se faaji eh to ba wa do se tun bo lagboro lo a tun wa kuko ro mi ta tu yewo be ba gbo e le mo e gbudo gbo precious afolabi o luko temi o fresh ba bao mo so wi pe ire o ire kabiti

0: 107.7 FM.
1: Radio made for you.
2: Jalejako to tan kari aye.
3: Gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo nga bun.
4: Aspapa o mo pope onimoji. Igba ti gbangba to wa de gun gedere.
2: Ayo ati idunu yin lo je wa logun.
5: We are people, we make you happy. We are
2: Pelu Diamond FM, Ibadun ti o lopin ni.
6: After working kiloku, Ibadun loku ta wa je. After working,
2: ani ninu ohun gbogbo, aye ope tun yo.
7: Se Olorun o boju mi je.
2: Awon ti wa ye. Diamond FM, ikanni alayo ni wa.
7: Se Olorun o boju mi je.
8: Wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikulukun leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton
9: Nyeri. Latinu ya right. Alright. Ready.

Ekurole, asiku yotomi opin ose saju egba wan koko to waninu iro ina. Ajo mogun ile wa shala yoro lori dola woma keko te mamu olu kwa wawu. Le iti wani awan jini gbejigbe wu. Iko mogun dola inia meni ototo nikpile kogi ma enu ala ipile kwara lasiko akashi shakan. Ile ẹkọ giga fasiti tilu ilorin salayoro lori idiwo eyi to de ba ayeye igbaniwole awon akeko gboye nipa imo isegun oyinbo ti won lo bi 44 ototo nile okere are trump pelu ile iran tun gbe peregi idunkoko miran kana o pelu bi jiroro alalafia se nte siwaju lagban iroyin amuludun femi branch ro awon oloselu lati yago fun ti towo awon ogo werebo inu oro oselu o lagban iroyin re daraya iko flying eagle ni yo ma mo iko ti won yo ma wa ko pelu ni bi idije wafu bi lojoru eseun bi ese n tete si wa iroyin kaakiri agbaye lamude lati kan igbohun safefe diamond 88.7 fm e lori Olari waju oyiwole ni oniroyin yin ekunare iroyin number wa leyin idanduro ranpe yi.

0: X ni Japan ni.
1: O le shidi kuro ni le Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolufe re lori ile na. O le Japan nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orilede yi lapapo. Koda bi o ba ti le ko gbogbo nti se ti re kuro nile. Sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
2: Imoran yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
3: Iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM.

Eka bo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria. Olule se ajo leto abo orilede yi ti sipaya bi lajo lajo iko esu alabo se dola awon ma keko merin le logoji ototo te ma won oluko won eyi ti won ni awon ajinigbe jigbe o nijoba ibile orire nipile Oyo awon eyan ti iko ajinigbe jigbe ni ojo kedogun osu karun ni won ri itusilegba lojo jima lenyo kwa lokwa ishe ifimu file takun takun iyi to waye fo dindi o shukan bako nino ati jade to jade lati pase igba keji adili adari alukuro fajo mogun ti o wakeji o gagun danjuma jona danjuma u ajo mogun shala ipe iko mogun o wakeji o unlo shishe papo pelu ofisi olu badamona papo luri oro ito abo ekato mogun ti iwa igbe suma minile waw ajo mogun ili shio lokwa ajo o telemuye ajo ton risi ifimu file ajo abware ni labulu tamasi NSCDC iko amo takun amo de ibile ati bebe lo lati topa amo ajinigbe na ajo mogun ile wa tun se afikun re pe ise akanse ohun lo yori si fifi igboro ofin gbe ni o te mo gbigbon ibuba awon ajinigbe ohun yebeyebe to nbe ninu ogba isere ti ipinle Oyo tele ri leyi to mu ki awon agbesumo mi na o yonda awon eyan ti won ko ni gbekun na lai bisu begba wayo igba keji are ile wa teleri Alhaji Atiku Abubakar ti ranse ikini ko rire sawon omo ile eko atawon oluko leyi ti won ri itusilegba nipile Oyo o be lu bo enu atelu isijoba are Bola Ahmed Tinubu lori ohun tojuwe gege bi akoko ti itusile na wayo o ninu ati jade kan yi ti agbenuso re Frank Shahabu leyi to fi lede o Atiku shala ipe o je ohun to ya ni lenu gba bi awon eniyan ohun ri itusilegba lojo kan na ti egbe osilu APC si so loju egun eto ipolongo lati ile si ile fun ti eto idibo are ti yo waye lodun 2027 Alhaji Atiku tun woyi re pe o ye ki ijoba ti saju mu idola awon eniyan na lokunkundun o saju ipolongo osilu pelu afikun pe dida bubu emi ati duki ara ilu lo ye ko je ojuse gbogi isakoso isijoba dipo gigunle oniruru eto to ni se pelu atunyan sipo ninu iroyin mere we iko mogun ti dola eniyan merin ototo te ma laboyun kan o lasiko akanse ise ototo to waye nipile Kogi te mo oju ona to lo si enu ala ipinle Kogi si ipinle Kwara nibi ti lajo lajo iko esu alaabo ti tepa mo akitiyan o lati fungun mo iko janduku to nbe lekun arin gbugun ariwa o gege bi oluyanana lori oro eto abo ni Zagazulama kama ati wi o iko mogun owo mokanle logofa lodola arabiri kan ni ojo ona apocho ajegua ohunda nijoba ibile dikina

0: Eka bo pada boya yin sese ndarapo mo wa iroyin ka kiri agbaye le ntetisi lati kan ni gbon safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na tesi waju bayi nile okere nile America are ile America Donald Trump ti jawe aki wowo pe o sese ki ile America o dahun pelu iko mo ogun to buyare si eyikeyi esun irongba lati fe seku pa ohun o latodo ile Iran latari gbolohun to tenu adari ile Iran Ayatollah Mojoba Khamenei jade o lati gbesan iku eni to gba ipo lowo re are Trump je ko dimo pe ile America lo ti gba lati tesiwaju ifiku luko pelu ile ti Iran o nigba ti awon asoju ile Iran sin so pe nise lawon yo tesiwaju lati mo da bobo ilu awon o bi ile Washington ba file foworo adehun to ti wa nile sege o ewe iko olupetu sawo ti iko atari ti rinrin ajo lo si ilu Tehran lojina ati riraju pe ifiku luku na kese jari o nigbati ireti wa pe awon asoju ile America pelu na yo joko ipade apero pelu olotu fun ile Iran nile okere Abbas Arachi lagbon iroyin amuludun fun ti role to ni irawo osere theater lokunrin ile wadin Femi Branch ti parowa o sawon oloselu lorilede yi lati dawo ti towo osilu bo isele iji awon ma keko gbe o latari bi awon ma keko ti ma won oluko nijoba ibile orire nipile Oyo seri itusilegba leyin ojo merindin logota o ninu foran video kan yi to fi lede gamboro lori itakun ayelujara Instagram Branch soro lori gbolohun to ti enu gomina ipinle Oyo onimero seyi Makinde jade pelu arowa sawon adari oselu gbogbo lati yago fun titari awon ogo were sinu arukusu oselu pelu afikun pe awon eniyan na ni won ti foju wina opolopo inira o ti won si dilo itoju to peye to nti atileyin to gbangban lagbon iroyin re daraya futiro le to ni iko agbobolu flan igu ile wa ni won yo mama awon ti won yo juma ma wako nibi idije wafu bi to je ti awon agbobolu ti ojo ri won be labe ogun odun ni ojo ru lara awon orilede ti yo kopa nibi idije ohun lati gbere orilede wa Nigeria ile Cote d'Ivoire ti yo gbalejo idije na ile Burkina Faso ile Olominira Benin ti mo ile Togo atawon orilede miran iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa siti gbo yin ro le to ni pe ajo mogun orilede yi salaye oro lori dola awon ma keko ti ma won oluko ti awon ajinigbe jigbe o bakan na latun mo wa siti gbo yin pe iko mogun dole eniyan merin ototo nipile Kogi mo enu ala ipinle Kwara lasiko akanse ise kan o a to je ke gbo pe ile eko fasiti ti uni lorin salaye oro lori idiwo to de ba ayeye igbaniwole fa won akeko gboye nipa imo isegun yibo ti won to menili logoji ototo lati le okiri ajeke gbonu ro le toni pe are Trump pelu ile Iran tun gbe peregi idukoko miran kana o pelu bi jirodo alalafia se nte siwaju lagbon iroyin amuludun amuwa seti gbo pe Femi Branch ro awon oloselu lati yago fun ti towo awon ogo werebo inu oselu o bakan na la tun je ke gbo lagbon ere idaraya wi pe iko flying eagle ni yo ma mo iko ti won mo wa ko pelu nibi idije wafu bi lojoru iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo lati mo gbadun oko ojo kan awon eto wa so wajo download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakan na lati fi eyikeyi isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layika ti agbegbe yin to yara iroyin ile ise wa leti ekan si wa lori ero ibanisoro yi 091 60 62 75 26 adeyemi adewale ni olotu iroyin kaakiri agbaye futiro le oni olanriwaju oyewole lotu si ede abinibi to si muwa seti bonyi ese o bi ese n 30 second ni to tawoyo aku yo tomi opin ose lekan si
1: iroyin ekunrere lati le ise diamond fm
2: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

0: ti ma shi kaabo awon yo ba lo so pe ilera loro
1: eda to ba wa lalafia lo le eyan fanda
0: e wa ja anfani wo san lai logun
1: imero technology ti so so won waju
0: ero gbalode ti wa ponko re ni therapy 90 machine
1: ni wa ko wa lude babi lati le okere
0: eyi ti wa fi saye wara lokan ojo kan therapy 90
1: eyi ke ya esan ara te ba ni
0: e sa ti gbese lori ero therapy 90 machine
1: logan ni o mo satun si agwa ara yin
0: gbogbo awon cell ara to ti ku
1: ni o so dotun
0: awon vein to ti di ni o fo mo saka
1: te je o si ma lo si gbogbo ibi to ye ko lo lagu ara
0: anfani wa fe yin te ba fe sayewo l'office wa
1: pelu owo ti o gara
0: abeji fe ra ero therapy 90 machine
1: te si ma lo fun ra yin
0: abi
1: eyin fe ja lagba te kan si wa l'office wa to wa ni number 3
0: ororo
1: akolapo moye plaza
0: off taiwo ke ilorin
1: e tun le kan si wa ni ajase eto road
0: kwara express area behind bob shege photo
1: of a garage ilorin
0: atun wa ni number 72 stadium road beside stadium complex rear gate ilorin
1: e pe sori number yi
0: 09039254939
1: tabi
0: 08035805688
1: ati 08132309593 3
2: Taye banyi ka ma baye yi ni o ibi taye baye sini kenyan ma baye to e gbo mi dada bi mo se mbayin soro lasiko yi ibi ki bi te ba ti lanfani e ti gbogbo won enu mi nkan to ni tumo to se pataki kan ni mo mu wa fun yin olohun mo fe aisan di wa mole olohun mo fi se ara wa di wa ti nkan mejeji ba ti kolu eda meji ni jejeje teda nwa kaki eda fe je nkan be yan ba jeje ku je ati je n to fe je yo dinira bi ni na ba wa wole kilo fa ailera ni ma fa nira ki ailera yen ma fa inira e wa gbo mi awon kan ti lo ninu imo ijile to ti po gidigidi gan awon omo ti wa nile nigeria awon na ti ba won towo bo won towo bo won gbe wale won ni ko le se wa lanfani oni mo se so fun pe ni asiko yi e gbodo fi sere kini mo mu wa fun yin nkan yo gidigidi gan ni an pe

0: odo eje nse bayi kin lo kutarata sodo alejomi lale toni lori eto ohun alejomi n ba nkan kan bo lose to koja won so bo papa julo lori ari ajode pelu pastor ti won pade ninu rin ajo ti won ba bo to alejomi e ka bo le kan si e ka le ibi ibade lose to koja eja ti waju nbe lale toni lati tun le tesiwaju lawon ibi ta bade papa julo ni ose to koja lori eto ohun ta pe ni amiwo eyara le mo kiyin le kan si e ku kale o e ku diri akoko yi e je nse bayi na pelu alejo mi lo se to koja ba se nbabo
1: koja na
2: ti yin re laye ni
1: wi mo de fe gba awon obirin awon omo kekeke ni moran na ore kan sora fun ore tori ore na ko ba mi debi ti mo wa yi kan sora fun ore
2: ore na wa lara to je ki ami we o le be
1: ki obi kan de mo trust okunrin pe to eni yi boda kan mo trust ye ni pe ko le se bi si omo mi
2: to adupe pupo lowo alejo wa lale yi lale oni mo pe ko si ba se gbe nkan le ta ni ri kanda ninu re si iwo na to ba je to re ni boya pastor ni aba afa ni to ba je kanda ninu re si oro ni wo na gbo lale oni iruyin na ni ba won tojo looto ni ba won luruko je afi ka yi pada oda awon mo Nigeria won ti gbo yin lagbo e je un se be kin yo da yin kin le lanfani lati lo si awon abala to ku lori etu futale eto ni
0: kebi tawade lo se to koje ja tesiwaju lalo ni o lori eto hun ta pe ni amiwo en lebe hun e ja gbo alejo wa e ja gbo yin loke lohun

0: wa pe a iya to jiya lori mi to tun wa nse mi bayi ba to di ni ojo kan ti mo wa lodo ya mi mo ojo meta lodo ya mi mo sha ri wi pe e kini yen kan ba le mi ni kini awon ogun eku tan ma fi npa eku mo ba bu si onje ya mi mo bu si ogun eku te mo bu si onje ya mi iya mi ti fe gbe sibi kan mo sha n lo onje yen gba ni owo won pe e ni je iya mi ni e bi npa ohun mo ni e ni je tori kini yen kuro mo wa wo pe ti ya ibaku iya yi mo bere niyan because mo like iya mi gan eni ti mo feran gan ni
1: saju ke to ke to ka to so aso tele pe iya yin lo nse yin
0: mo like iya mi gan mi sa je ki iya mi je ni ojo yen ba to ya mo gbe iwe iwe le iya mi mo gbe lo si odo pastor yen pastor yen ni ehn ti we le ti wa ni owo awon ba awon wa ba owo mi stan wo ta ile bi one plot
1: nine okay
0: don ti kole sori re an ti gbe bibe ba ti mo bi omo yen mi dodo awon ya mi mo so awon tori mo gbe ya mi lo si police station pon fe da kadara mi tan ti ya mi mo le tan se gbogbo
1: e gbe won lo si ago lopa
0: gbe ya mi lo si ago lopa ba to ya la awon olopa so fun ya mi pe kan fi mi kale pe kan sa lo mo gba adura pe because tan ba mura pe ma ran won lo sewon ni ya mi sa fi mi kale ba ti ma bi omo oju mi ti wan shi ni gbogbo gba yen tori mi lo fantinanta ile ni mo wa mi lo fun hospital
1: ni gbogbo ba te fi loyin
0: ba ti mo wa ninu oyun mi lo hospital ile ni mo wa ba to ya ti mo bi omo yen na ni kin so fun ya mi pe anybody ba bi mi kin so pe omo osi pomo ti ku ba ti ma pomo osi ba ti ma de bi mo mi lo fun kini tori ko hospital ti mo fe lo inu toilet mo bi omo yen si
1: ni odo pastor yi na
0: ni odo pastor yi inu toilet ni mo bi omo si ba ta ri omo yen gan omo yen o yato si e mo tori irun kun ara e ni mo ri omo yen gan eru ba mi pe se mi na mo bi omo ele bayi an sa ko ran po omo yen anybody ba ti bi mi o kin so wi pe omo osi
1: keni omo osi
0: omo ti ku
1: kabiyesi olohun
0: gba omo lowo mi won je kin fomo yen lomu won fomo yen logi omo baby won fun logi
1: lomo tese bi omo ikoko
0: mo se bi omo koko tayin omo yen ba si tun mi ba ri pe ko se anybody ma tun sun omo yen ma tun fun lomu pe ko omo yen sa tele won je kin gbe omo yen won je kin sun omo yen ato
1: awon wo lin wa n gbe omo tan fun logi tan toju e
0: awon eyan kan wa nbe to se wi pe won toju omo awon te ba ti bi mo ba yen won gba omo tan toju e tori yawo re na wa nbe ba to ya
1: yawo pastor yin na wa nbe
0: yawo pastor yen na wa nbe
1: kabiyesi olohun
0: ba to ya mo jade ni ojo yen mo se pade ma kan niyan ma yen o sa bi pe the same ma ti mo ri ba ti mo ri ti mo loyin omo mi akoko na mo ri ma yen ni ti mi ba kuro ki n gbe omo mi kuro ni ibi be yen laarin osu meta npe an ma pa omo yen mo mi lowo bi mo se gbera niyan
1: se manu eni te mo tele ni abi e kan
0: mi mo ma yen ri da mo mi se anything bi mo se gbera niyan ma yen wa fun mi ni o fun mi ni awon samu kan pe kin lo ma ka bi mo se gba to to ojo karun mo kan gbera ni aro kutukutu won je ngbo mo lo na gbera la aro kutukutu mo ba gbodo ya mi lo ri mi le dodo ya mi mo arin yen ti baje
1: mo
0: ba lo pe eyan kan pe ko jo ko tele mi lo si odo ya mi ba ti ma dodo ya mi iya mi sa towo o sa sun ekun o gba mi pada mo ni omo wa o pe mo ti bimo pe sugbon won je lasses si omo
1: se mama yin okay tori leyin te titi won mo le awon na wa yonda yin won dodo yin mo
0: won dodo mi mo won sa n lo oda won pastor ka won sa n gba adura kakiri iya mi ba ni omo wa pe so oyun ti mo ni yen pe mo para bi omo yen ah mo ni mo bi omo yen o mo bi omo yen won sa gbe awon olopa won sa ri omo yen gbe wa iya mi sese wa gbe omo yen tin lo boya bi 2 months iya mi ba gbe omo yen lo si civil service won sa nawo lori omo yen won se gbogbo en pe to won bere abere ajesara tan mo fun awon omo but ti o tomo yen ma pe 4 months mo tun da omo yen pada lo sodo pastor mi na mo gbe omo yen ti mo da omo
1: yen e gbe kan yen pada lo sodo e
0: sodo e
1: eh kabiyesi olohun
0: ba ti ma de odo pastor ase mo ese bere ya ni
1: eh nigba te dodo pastor yi pada kabiyesi olohun
0: mo sese bere ya ni oju pali ni ba to ya won gba omo lowo mi mi ti e wa mi ikorira yen wa wa laarin o emi ati omo yen
1: eh kabisi olo
0: mi o fe ro omo yen soju ra ra ra ra ra ra to mo sa nsise kaakiri mo nsise kaakiri
1: e wa jowo mo ikale fun eni to ma ngbe nigba na abi
0: eni to ma ngbe kaakiri ba to ya ti mi ri ise se mo mi ri bi lo si bi ise so mi rowo mu wa le mo bo se ti mi jade ni o ba gbo omo fun mi o ti mi jade ni osan kan oru kan ni ago meji la oru pelu omo lowo o ti mi jade mo sa sunwaju le odo re to fi di aro ojo keji ko sibi ti ma lo mi ni fun lowo mi ni anything lowo mi le pada sodo ya because mo mo pe iya mi try mo si tu se ru nkan ti mo tu se yi mo ba sunu le akoku so tin ba ti sunu le pelu omo lowo tin ba ti sunu le akoko
1: omo ti to osu melo ngba na
0: omo ti to osu mefa ngba yin
1: ka bi o si olohun
0: tin ba ti sunu le akoko ma ji jade ni nkan bi 5 o'clock laaro ka mu yan mo lo ri mi pe mo sun ibi be yen ma lo bayan fo abo ni buka ko mo yen sa le jan ma le ra ogi fun ba yen won ta won koko tan ma ra yen ma ra ogi fun mo yen bo se di mo sa tin lu ose kan ninu le akoko yen bo se di ni ojo kan niyan tori ko sina ta fin wole bo se di ni mo sa gbon pe eyan kan se asewere lo wole
1: ninu le akoku te
0: wi ninu le akoku ti mo wa yi mo wa di aye omo yen bora bayi mo ko enu e mara mi bayi mo ri ori e mara mi pe komo yen ma fi sun ekun jade ki were yen mo ba le fi mo wi pe
1: eyan wa nbe
0: awa ni ibi be yen tori were yen eni to buru ni ko a mo ladugo dada eni to buru ni ki kona keyan dede koja go mo o mo ju okuta mo yan ko wa ri mi ninu le akoku yen yo kan pe mi atomo si ibi be ni musa ngbadura pe oluwa show me ni bi ti mo wa emi mo to ba sese na mo se dakun dariji mi mo pe mo ti sio dariji mi mo sa de ori omo yen mo ra pe omo yen sa n ko ri bi mi dada ti o ba to ba tu fe bi pe yan fe gbe emi mi ma tu si enu e die bayi o sa inu emi ati were yen sa lajo sumoju ni
1: ninu ile akoku yen
0: mi ile sun mi ile wo mo se jade ni ago mefa ni ojo yen niyan mo ba jade mo se pade ma kan niyan ma yen o n wa su lo mo se lo sare lo ba mo sa gbe ma yen wa ni o idofia ni ile odo won o se ma lo mo ni a ma lo pe se bi kin ti gbe ni ile yin ni pe kemi na ti e fi make life mo sa so story fun mayen wa tele mi lo sodo ya mi atawon family awon mo meme to wa ni kini on sa tele wa lo gba tan ma de bibe on ba mi bi won se gbogbe to won gba mi mora mo sa mo gbe omo yen kaakiri mi gbe omo yen kale fun anybody ati ya mi gan mo gbe omo yen kaakiri gba to ya gba to ma pe omo yen pe odun kan ko rin ko ra oju kan sa lo
1: omo yen wa
0: si ko rin ko ra pastor yen wa so fun mi pe omo yi ti mi ba mura o pe omo yi fe di abirun mo mi lowo ni o
1: se eni te bi fun yen abi pastor yen abi o pastor mi
0: pastor ti mo pade yen
1: se pade to okay to ni dofia lo nwa
0: to ni dofia to lemi na ti wa ni dofia mo tin ta mo nta popo fun waju le odo mi oni ti mi ba mura pe omo yi ma di abirun mo mi lowo ni o o sa ya pastor yen se o sa ma baba mi o sa mo ba mi se awon agbo kokan fun omo yen pe ko omo yen ba le rin inu mi ti e ti dun pe to eni yi tori ba ti pastor yen so fun mi o ni se mo ready lati fe ohun
1: o no ti ni yawo nle ni
0: o so fun mi pe o ti ni yawo bo o ti ni yawo
1: sugbon to so fa yin ni pe o ti ni yawo
0: to so fun mi to si so fa awon ebi mi na niyan pe
1: o ti ni yawo
0: ti ni yawo ina awon family mi ti e ti dun pe to ma ti ere ni ti ma ti e ti ma ti to tu wu mi fe tori pastor yen young e le ko dagba rara very young guy ni odo re sa mo wa ni dofian to ba ti wa di ni yo lo ose kan lodo mi yo lo ose kan ni lorin yo lo nse program lo ma so fun mi pe o nse program ni ba to ya mo wa gbe omo yen lo sile alagbo ya yen wa fun mi ni awon ose kan pe ki ma fi wo eni ese pe to ba ti di laaro kin to soro si anybody kin daruko re si ose yen kin wa so wi pe ojo tan ba bi ewure le wure nrin
1: ati bebe lo
0: ojo tan ba no ba tan bebe pe kin wa mo fi we omo yen ba ti ma fi se laarin osu kan omo yen sha tin gbe ese tori ko ti era ko to rin titi e lomo yen tin gbe ese keke
1: so igba yen ti eyin ati pastor ti gba lati fe pastor yen
0: gba mo ti gba lati fe pastor kora o ti ni tin ba pe ma se ise pe ma o ni ise wo lo wu mi ise nurse lo wu mi lati se o so mi se enu kose mo kose nurse ni idofi ayen ba ti o to bi osu me odun meta lawon ya mi ni pe to ko wa sanwo nkan ri mi pe kawon mo wi pe to mo ti wa ni
1: ile re
0: ba ti o ya o sanwo nkan ri akan rora se ni palo ranpe o sanwo nkan ri mi ba to sanwo nkan ri mi o to odun kan mo loyun fun bu mo se lo si ilorin ni ase won ti ta iyawo ni olobo npe mo o ti fe yawo si
1: idofia kabisi olohun
0: ba ti ma wa si ilorin mo wa se nkan ni ilorin ni ojo yen bi mo se ri eniyan ni arin oja niyan o se attack mi o sa kibele mi lori ni arin oja pelu omo leyin tori mo si npon mo mi gba yen pelu omo leyin atoyun ninu o ri mi
1: o ti para loyun phone na gba yen
0: mo ti loyun phone na o ya aso mo mi lorun tawon yen ti en sare daso bo mi ni arin oja kuku a kilo sele kilo ni amo fi okan ni mo ni oko ewo kini o ba daruko re igba to ma de mo ba bi o ba busekun eleyi o nse ore kun kini kan to sele
1: salaye to sele
0: fun mi gangan lo wa ni en ko bi mo ni wa de ti so fun emi to ba so fun emi emi ma fi mo
1: pe won eniyan
0: bi mo te ba pe ma gba fun e ti mi ba de ni gba mi o ni gba fun e mo ba pada sodo ya mi ibinu yen da ni mo se pada si odo ya mi mo pada sodo ya mi patapata ibi be sha ni mo ti make life mi mo sha sise pelu oyun ninu mi lo fantinanta mi se anything inu koro yen ni mo bi omo yen si
1: lasiko koro ngba na
0: lasiko koro
1: kabisi e da to mi die na o gba yin ten gbo wa lale o lori eto ta pe ni ami wo na ni ni Canada Monday 8.7 FM ni lo ti lo ni pe lola tin re waju ogun ni yopa ebi ti alejo wa lale oni eni olohun mo na ni be o ba si gbagbe latose tin bo latose to koja ni won tin ba mi wo yi bo to koja oni won tin ba mi wo yi bo a ri pe atun te swaju lose yi je pe a fe na egobi kan lale eto ni lagbara olohun ama ete waju bi te badima
0: ba to ya mo to oju shanti tawon eyan bu ya mi ladugo mo ba so fun ya mi pe kan je kin lo ma gbe ni italamu mo sha lo gbe ni ibibe mo gba ile kan ile abere wo ni ile to jo ba tin roba ma to ike si bibe po loyun ninu pelu omo lowo mo sha pe pastor yen mo lo ri awon ebi pastor yen tori mo ma awon ebi e mo lo ri won pe to ti o ba ti e ti emi o le fe mo because church wedding lo se pelu iyawo e court wedding de lo se pe emi o le fe mo
1: ti kankan nu awon family pastor yen o so kankan fun yin pe o ti ni iyawo
0: o so kankan fun emi o lo so kankan fun mi mo ni o ti ni iyawo mi de le fe pe because iranse olohun gan self pe mi le fe so ko sa ya si mi ninu oyun yen mo tin gbe ni bi ile bi ti mo wa ko ya si mi nkan sa le fun mi pelu oyun ninu pelu omo ti o wa lowo mi ya mi ti eni gbo omo yen wa mo ni mi ni gbe omo yen kale bi kan je ki ma gbe agbele bu mi kaakiri pe pelu bawon na se strong mi ti wa le dakun isoro won pe bolon se ni ma se rin ajo mi niyan so mi pada si school mo sa rin to ba ti wa di ni ale ti omo yin o ni je kankan lati aro omo to wa lowo mi atemi gan mi ni je kankan to ba ti wa di ni ale ma rin si bi ofa garage yen awon to ntata an ti ma wole sun ni ale awon ata won to ba jabo kale si lenle ma wa sa tomato ni rodo ni gbogbo e ma sa ma lo le ma lo ma gba mi mo le gba gari ni awin ni ninu italamu yen ma gba gari lawin ti ma gba gari lawin ma fi teba fun omo yen ni aro ojo keji
1: kabisi olohun
0: omo yen sa le jeun ba to ya mo lo nsise ni garage kan won pe ma kan ni chief muslim ni ma yen wa ri mi o sa bi mo se struggle ba ti wa di ni aro a fun mi ni yo nikan ta onje fun mi atomo to wa lowo mi to ba ti di losan yo nikan ta on to ba ti di lale yo ni kin wa gba ki wa gba owo ibe yen sha ni mo sha ti tun fi ri money to ye pe gbogbo awon adugbo be yen ti ro boya ma ye lo ni oyun ma ye sha so fun yo ni kemi mo wa riwo ojan pe olohun kan mo mo pe olohun ran o si mi ni
1: kabisi olohun
0: n pe ki sha ba to ya to di ni ti oyun yen pe 6 months mo bere si ni ri eje ti mo te ro pe boya pe omo yen fe wa le ni mo ba sa mo pe chief yen ni ale ojo yen pe to nkan bye bye bye ni o nsele chief yen ba ni kin wa ni aba hospital lale ojo yen pe kin ma lo pe tin ba ti de bibe pe kin pe ohun tori ma yin o ya si mi so owo ti mo ngba ni ibibe yen ni mo fi ra awon eru omo kekekeke
1: ni garage te
0: ni garage ti mo tin sise mo ti ra awon eru omo kekeke mo sa ra awon aso okiri kan pe to mo ba ti e de ko ri nkan wo ba ti mo di hospital yen ni ka won ti e to le attend si mi pe kin kokko lo ya scan na ka won mo position bi ti omo wa ba ti mo lo ya scan mo de bi scan awon doctor yen de ni se mo de shop omo wa ninu mi bayi mo lo omo wa ninu mi pe omo nji ninu mi only because I'm re anything ha mo ni re anything bi kun mi se ga yi na re anything na awon ori kankan awon oni tan mi ha mo tu pada lo so sweet mo ni nkan tan so lele ba ti mo ayen ma gbe kini so ni o n gbo pon mo mi mo ni ton kan tan so tun ni kin tun lo se o tujuwe odo doctor kan fun mi mo tu de bibe doctor yen ni awon ori kankan awon ori san pon mo wa ni inu eni yi ba ni to mo ni o ti ye mi e mo worry se di laaro ni mo ba gba ori oke odo wa lo mo sa lo lu ojo meta nbe mo ti mo tin gbadura mo gbadura mo kọlọn sa te yọ mi lele tọlọn ba yọ mi lele mi ni dan mi wo mo pastor yen se pado ba fun mi lomi kan o ni kin lo ma mu omi yi pe laarin ojo meta kin wa lo tun scan ya mo ba mu mi yen mo pada si ilorin pada mo lo tun scan ya won ri on lomo yen sese n develop e sa ti ri po mo sa wa ninu won lomo wa nbe mo pada lo hospital awon hospital ri on sa n toju mi ba ti ojo ti ma bi omo mo pe baba re to mo ti wa ni hospital o ko wa ba mi ba ti o de tori pastor ni o lo n bo lati ori oke kan o pe ra re n pastor la n se pastor tori lasiko gba yen ko si oro ti pastor ba tori emi gbekele won pe to mi o awon tu je eni to tu sumo olon pe in tolon ba ran si won ton ba jise fun mi kora nigba yen ti pastor ba ni mo fo soke n pe mi olon ni pe ki mo fo soke ma mo fo soke because mo ni believe ninu won gan ba to maya o de an sa mo bi omo yen won ni an lo mo mi dada pe omo mi da mo sa bi won to se emi mi sa ti wa to mo ba mi dada olon ti so wi pe biraju pe to mi ni lo mi ni ni ni aye nu pe ko ti okan temi temi ba sa ti wa kan mo du omo kan sa du emi mi won te omo yen kale gba ti o to 2 hours omo yen sin butter omo yen pada wa si le aye pada ni 2 hours because an ti lose the hope pe omo yen ti ku tori won ge placenta kuro ni
1: ara e
0: won ti lo ti ku gba to ma to 2 hours ibi ti won te omo yen si omo yen kan sin butter ni na wa sare ge placenta omo yen wa sun ekun jade
1: kabisi olohun kabisi olohun
0: ba bere si ni gbe omo yen mo sa ngbe pon mo se kini ko da si mi ko se anything mo sa nsise omo do ka kiri mo nfo kini mo se gbogbo e ba to ma ya omo yen pe odun kan o se mo ti church de lojo yen na ni omo yen bere si ni iye omo to je last born mi omo yen bere si ni o nbi o nya agbe ba bo se nbi to nya agbe mi lowo ti mo fe gbe lo hospital mi ni bi ti mo fe gbe lo omo yen sa bere si ni darale mo so arale mo sa n kigbe sa wa dupo pe kan sanu mi kan se kini iya mi ojo to ba ni won fun mi ojo ti o ba si ni atu wa wo mi tori osu kan ni mo lo ni hospital ni hospital ba ti mo bi omo yen
1: odidi osu kan
0: mo lo hospital nigba ta ro hospital san tan ni gbogbo bill owo mi pe 77,000 bo mo ti fe ri 77,000 awon eniyan si ni ti ba ti ri 77,000 pe mi ni kuro hospital
1: kabisi olo
0: ma yen ko yoju mo ba pe chief lojo yen chief ba ni o yoju ni irole ojo yen gba ti chief yen ma yoju lo ba ni ko ti sowo lowo nba bo o ma fi we le ohun o ma fi duro fun mi pe kan yonda mi kan je ki ma lo le kin ti e lo jora kin lo se everything tori mi jora mi se kankan
1: fosu kan
0: pe kan je ki ma lo le ma yen lo sa gbe iwe ile re kale ti mo fi kuro lo hospital ba tomo yen ma pe odun kan o di ni ale ojo mo ba lo ba on pe mo ma kan wa ni bi egbe odo wa mo ba lo ba ma yen mo ni kan jo kan sanu mi lori omo yi pe mi fe lose omo yi ba ton ma wo omo yen bayi mo ti pon seyin o omo yen ti dake mo mi leyin
1: eh kabiyesi olohun
0: oku ni mo pon si eyin
1: kabiyesi olohun
0: kinje ka

0: na ni agbe pe atose to koja na latin beto yibo e pe a fenu egun bi kan lale yi so mo pe opolopo awon nto ye ka wa nu ko papa bi abi yama o ye ka ti ko opolopo eko ninu awon oro ti won so yi awon ami wo ti won ti ri kabisi olohun oda eyin ejawo e te waju ni bi iseju kan bi meji ka fi enu egun bi kan mo
1: igba to ya nurse yen ni alogun mogbe wa mo ni ki n se okuse pe kan saba mi fa omi si lara won sa wa gbogbo vein omo yen won ri vein re igba to ya doctor kan se de niyan o sa ri vein kekere kan o pass omi yen si omo yen lara won fun omo yen labere pe ko omo yen le so ji pada igba ti omo yen gba omi yen fun bi half owo re bere si ni wu woman yen ni pe ki ma gbe omo yen lo mo ba pon mo so fun baba yen mo ni e ma gbe mi lo general because o tin to kan bi owa le baba yen ni le ti su pe kin ja ka awon mo lo le odo awon mo gbe omo yen pon baba yen sa lo n ba mi to awon ewe kaakiri won tun ni boya igbona ra ni won sa fun mi lawon agbo kini o fi ra omo yen lara mo daso bo omo yen mole pe ki omo yen le mu eat ba to ya omo yen bere si ni mi die die mo ni mo ti mo pe omo yen n se okuse wi pe iya ti mo je lori awon omo yi pe mi gbadura kin so omo kankan nu ba to ya o di ni ago kan omo yen tu bere bi pe eyan fe ni convulsion bi baba yen se nu ya kin je ka lo ni ago kan oru la di la bo si oju ona ba ta ma de taiwo Olorun ni o pa wa ni ale ojo yen boya won le lo rob lasiko yen ni o mi ti e mo ankan ju taya si oju titi ko kekere loku ti okada wa ma fi gun
0: ori taya
1: yen ba se de general won so fun ni pe ko si akoko de center gboro won ni ko si bed mo mo ni e ma pe mi lo general ade general won ni ko si bed mo mo ba jo mo ba gbe omo yen so mo ba jo ko se mo bere si ni ki gbe pe ti kankan ba se omo mi ni general ma ki gbe general jade pe yin le pa omo mi bi ti mo sa tin ki gbe ni doctor yen ba jade oni ki lo sele mo ni kan sa ba mi wo omo yi pe omo yi o mi mo pe omo yi o mi mo doctor yen ni oku le gbe wa mo ni ki n se oku mo gbe wa se mo ni o madam oku le gbe wa an sa gba omo yen lowo mi pe kan ma gbe omo yen lo si mortuary mo ni e ma gbe omo mi lo oku ko ni mo gbe wa mo sa bi ti mo sa tin kigbe ti mo kigbe ti mo kigbe na ba ni oda se ma gbe omo yen da ni sese ka won se gbogbo ipa awon ti awon ma se mo ni ma gbe sese mo an fun mi chia ori chia e na na sa tin se gbogbo test na sa n se gbogbo kan to wa passi eje omi o sa pass e si
0: omo yen lara
1: ba to tojo keta omo yen pada saye pada
0: kabisi olohun
1: ba to omo yen ma pada si aye mo gbo omo yen dele awon bi ti mo ngbe won ni owo le mi ti diu ki n jade baba yen ba ni tori iyawo baba yen ti ku oni ki wa ma gbe ni odo won odo won ni mo ngbe pelu omo mi mo pada lo si enu kose mi ba ti ma denu kose ba ti mo lo boya bi odun meji ni odo re odo ya yen odo baba yen ni abi ma se iyawo oni mi ti e ready ati fe
0: enikankan
1: for now
0: kabisi olohun
1: ti ma ba ti e mari ma si awon mo yi de ibi ti ero ti ni ba won because awon mo yi iya tan ti je o koja oye won bi pe mo kan pe awon mo lomo wa je iya ni baba yen ni ki mo wori pe o ma toju mi pe because mo so story mi fun baba yen ba mi sun ekun gan ba to ya agbe gbogbo baba onikaluku awon mo yen agbe won lo si woman right pe kan te le ma se toju ni
0: ori
1: awon mo yi ade woman right won yoju mo ba to se die iye omo mi first born mi le fi kale tori omo yin o gbo dada ntiti e ba to ma te odun merin ti mo gbe lodo baba yen ni kin je kun fe mi pe because ton ba ri mi ni abe eyan kan awon okunrin o kan ni ma fi iloku lolo mi mo ba lo soda awon obi mi mo so fun iya mi mo ni e je kin fe agbalagba ni agbalagba tun ma toju mi iyawo re ti ku ko si nkan ti mo wa mo mi bi momo pe kin ti e ri bi kan fi ori pa mo because to ba gba mi sile to ba pada ya yo pada ni ki ma lo na mo ni bo ti ma ti di yawo re awon obi mi ni a eni yi dagba mo ni e je kin fe mo fe o so o na

0: won kan ori mi ba to ma san won kan ori mi o san won kan ori mi tan bayi mo wonu le re bayi o yi pada si mi ni
1: o yi wa pada
0: o yi wa pada si mi ni o fe ri awon mo mi soju jo ni kin ko awon mo jade o fe ri won kin ko won lo sodo baba won mania mi ni bi ti mo fe ko awon mo o sa ri mi tele tele ko to fe mi
1: ko to fe fe mi
0: ko to fe mi mi ni bi ti ma ko mo lo igba to ya an so fun mi wi pe ara awon eyan kan so fun mi pe awon eyan kan pe won bi mo pe won de wa omo ti won ma to ba mo ri pe to mi ni owo ti ma fi ran awon mo yi lo school eyi to je eyo okunrin to je bi abs mo yonde fun won odo na mo yen dada bi egbon na je si mi mo yonde fun won pe ko ma lo nti ti
1: sodo
0: won so da ye tun ma tu yo kuro ni okan mi eyi obinrin yen wa ni odo mi mo sa n take care o ma na won mo ba to ya oni ti mi ba bi mo todo to nfun o fe ri awon mo mi ni
1: sakani o mo
0: se ti yen ni mi o se problem ti ba sa ti bi eyo kan aro sa bale o da mo ti gbo tori emi ti mo ti se family plan da yen pe mi ni bi mo mo rara to mo lo yo family plan gba ti mo yo family plan laarin osu meta mo loyun ninu oyun yen wahala sa po ko ni fun mi lo nje oni fun mi ni kankan pelu omo to wa ni owo mi ba ti wa la de awon omo re na tu gbogun dide
1: awon ti baba yen bi na
0: ti baba yen bi won gbogun dide si mi won dide ogun ba to ya ti mo bi omo yen mo yari mo ni mo fe pada si school emi na ti e fe di eyan laye mo fe pada si school mo se le omo mi obinrin to wa lowo mi mo gbe lo si odo mo mi ore mi iya agbalagba ni gona ni ya yen wa eni ti odo toro ti le ni 5 years pe o wa eni ti o mo
1: ti o
0: du lodo mo gbe omo yen lo so oku emi ni ka tomo ti mo bi fun mo pada si school mo mu wa ek mi mo lo ibi ti mo tin sise nurse tori ninu oyin yen mo lo se nurse lekokan mo lo ba oga mi be mo ni mommy mo ni mo fe pada si school won ni school mo fe lo mo ni any school to ba sa ti jo mo ise mi oni mo fe pada si on ba juwe school kan si mi school yen ni mo sa lo won sa gba mi towo tese gba to ya mo gba ise kan nigba yen on pe ise yen ni appendix won lo si wa treatable mi fe treat oga mi ni ki lo treat e mo sa get owo bi mo nri owo ni ibi be gba
1: latara nigba
0: nigba yen oni mo fi ran ara mi lo si
1: school
0: baba yen na o na sanwo school ni ibi be bo awon oro to n gbo ladugo lo se je ki o jiwa pada wala yen sa po ni school bi ti mo wa o po ni school bi ti mo wa mo sa nro gede mo sa mo nsise mo
1: se sa yiwe mo ra won awon mi pe sa se nwa lo tun
0: lo se o sa nwa mo sa yi mo ba to ya to inu le bi ti mo wa to ti fe la temi lo mo ya ko kuro ni inu le baba yen pe to tin di wi pe o nre mi mo ndaku won fe fi poison sinu onje won fe se gbogbo e mo daku
1: se sa pada ku ni le baba yen
0: ku ni le baba yen mo wa ni mo lo gbale mo pada si school ba ti mo wa ni final year tori final year mo wa bayi mo se wa final year o wa di wi pe iri awon ilakoja yen wa po
1: awon mi yen wa po gan
0: o wa po de bi wi pe mi wa ri owo school san owo le gan ti due de bi pe lale bayi ti mi ba odun le mi nikan mo ngbe tori ba mo ti ko lodo baba yen mo yondo mo fun
1: egbomo ti e kale fun
0: gbo omo re kale pe mo fe face life mi mo ti pin awon omo mi kaakiri ko so omo kankan ni odo mi
1: kabisi olohun
0: ko so omo kankan lodo because mi fe je ka awon omo yen pass through iya rara pati mo kuro ni bibe ibi ti mo sa wa school ko sowo school
1: se bibe se nsoro yi
0: mi mo se nsoro yi ko si owo school bi lebi ti mo n gbe
1: fanaye
0: si ni mo wa mo de mo pe ti mi ba ti le ri owo school yen san bayi gbogbo 3 years mi o ti waste
1: kabisi olohun
0: gbogbo 3 years mi o ti waste to to nigba ti mo wa n ri owo school san tele to wa di ikorita ti ma tu fi saseyori ti gbogbo nkan tu wa da bayi
1: kabisi olohun
0: ko wa si iranlowo kan iya mi na si nina struggle ni
1: o da tori akoko wa lale imo ki ni e fe lodo omo nigeria ki le fe ko omo nigeria o se
0: nti mo fe je ka omo nigeria se fun mi ni iranlowo lori school mi tori mo mo pe tin ba ti le ni certificate yen lowo ma le fi se ise emi no ti e le kuro ninu ya ti mo wa owo le mi na ti due debi pe ti mi ba ti to ba ti di ago mewa ni mo ton wole tori baba landlord mi ko mo lo ri mi to ba ti dago marun ma ji kuro ninu le ki baba yen mo lo ri mi so iranlowo to mo Nigeria ba le se fun mi especially lori school mi tori gbogbo owo ti mo wa bayi is 300,000
1: bayi atowo school atowo le
0: atowo school atowo le iranlowo to mo Nigeria ba le se fun mi kan gba mi kiya mi ko mo kan lo ba
1: e ja wo bayi ma e bo te je pe mo pa won Nigeria won ti gbo yin lagboye ni ni te wi opolopo na wa ta won na ri wa mi wo bayi elomi opo o para won o se ran le se won be soru be si kan ga imara wole le fa won ni soki ka ma fi se lo lale
0: un ti mo fe fun awon eyan ni soki o ni wi pe looto awon pastor wa sugbon ko si iranse olorun mo
1: e ma ja pe ko si ran si olorun mo
0: ta ba wo ta ba
1: o yan
0: o na mo so pe awon pastor wa sugbon awon pastor mi otutu si mo sugbon ti mo fe gba awon obi ni wi pe ko si nti omo ba nla koja keyan mo fi omo kale
1: keyan mo fo omo kale
0: because to ba se pe ya mi fi mi kale lasiko gba ti mo nla iriri yen koja ni
1: te wa ninu ami wo yi
0: boya ota mi o ba se ti lo and then ki obi na ki obi gangan ko mo so wi pe omo nje ya ko fi le tori un teyin o ba la koja eyin o la koja na
1: mo teyin o re laye ni yi
0: mo de fe gba awon obirin awon omo kekeke ni moran na ore kan sora fun ore tori ore na ko ba mi debi ti mo wa yi kan sora fun ore
1: ore na wa lara to je ki ami wo le bayi
0: ki obi kan de mo trust okunrin pe to eni yi boda kan mo trust ye ni pe ko le se bi si omo mi
1: to adupe pupo lowo alejo wa laleyi lale oni mo pe ko si ba se gbe nkan le ta ni ri kanda ninu re si iwo na to ba je to npe ra re ni boya pastor ni aba afa ni to ba je kanda ninu re si oro ni iwo na gbo lale oni iroyin na ni ba won tojo looto ni ba won luruko je afi ka yi pada oda awon mo Nigeria won ti gbo yin lagboye e je un se be kin yo da yin kin le lanfani lati lo si awon abala to ku lori etu fun tale eto ni lori eto ta pe lamigo na la wa ni kan diamond 88.7 fm ni lo ti lorin pe lo lati rewaju ogun ni yopa ebiti awon abala to ku gbugbe na lagbe ju ka wo lale eto ni mo kin yen lebe ku kale eyan ara le te n gbo wa o

0: bese letwa ori eto ami wona la wala le ni Canada Monday 8.7 FM ni lorin pelu la tin re waju ogun ni yopa ebiti aha gbinga pe laju wala le eto ni na ni o baba nso nipa le ise aye loja furniture aye loja furniture aye loja furniture nipa le ise afigi dara ni je be to du dede nile yi eye meji jadi ye aye loja furniture enterprises gangan ni mo wi gbogbo furniture inu le office le ise hotel restaurant hospital school abi gbogbo e gbogbo e na ni won se lodo ti won se tuntun ta iyen eledinwo lowo po ku mo ni awon furniture to je be mi DJ to standard iyen to fi ma won aga bembembe gbogbo e laye loja furniture enterprises n se lodo ti won tun si nta won to lawon timotimo form lorisirisi tele fi ka aga agba lori lopo lodo ti won eleyun na o po biba lodo ti won o nirufe size te ba nfe o na ni won se fun yin to fi mo timotimo uniform ati bebe lo company price company price na ni won wa nta o company price story ra ni company na lo ri ra lodo ti won company price na ni won nta lodo ti won be ba wa se fe si ni o ile ise won wa ni number 342 ni giri alimi ladojuko ilorin foundation lokopona so mi giri alimi ni lorin won tun wa wa o ni aye gba mi iyen ni osere ni lu lorin e je fi number won lede tori akoko wa lale to ni 0803 5191 184 0803 5191 184 tabi 0901 8616 165 0901 8616 165 0901 8616 165 aye loja furniture enterprises oda mo si ye lodo ti won na tunu o be ba fe pe mi leyin eto boya fun polowo oje yin na fe se ikede ipolowo oja be yin na fe so ami wo tin lori eto yi number temi re o be ba pe lale tin ba ri gbe pe bi ago mokan la soke lola abi ke pe laarin ose mi na ni gbe 08062 89 1134 08062 89 1134 lale yi lati da si 0901 36 55 6952 0901 35 62 8 number tele ko slide 0901 35 66 8 9 8 na number tele ko slide eto ni iyen lori eto fun tale eto ni sugbon number tele ko si lori pe ye fe ba mi so leyin to 0602891134 na ni number won abi 0901 36556952 0901 36556952 na ni number 0901 36556952 o ye fe pe sori eto lo ni tarata eto ni laarin seju die ta ni e ja wo awon to wa loju opo ipe ye lo e ka le o ko yin bulletin n pe wa o
1: e ka le ku eto
0: e se e ka le sa won
1: oruko mi ni kindi itagure
0: agbo yin sa won
1: lati opaguza temi dire
0: to agbo yin sawo
1: diamond yellow le jojuna
0: ami aseun
1: opo bi joro yo nu le garu
0: aseun aseun
1: ya se ti ri se ti na olohun ni jo baje
0: ami o agbo yin sawo
1: wa pia le kita gbe wa ya lu go olohun pelu go olohun la nu si won
0: ami le duwa
1: olohun ba wa sanu wa
0: to ami o adupe o
1: ama ko ma ku ka dua dua le pataki ju o si to ta ya dua
0: to
1: ya ba sa dua olohun gba dua won
0: to ami wa dupe o baba to pe waye e ja wo tell mi o tun ba so tori akoko wa lale ikere gojo 091 yen 09013655692 0913655692 na loju opo e je won to wa bi e ka le o ko yin o hello e ti wa nbe o ko yin o
2: afama shidi nla to ko le
0: to baba e ka bo sori to mi o
2: olohun ni da mo yin ope mi ti
0: ami le duwa o
2: ori eko pupo wa ni di ri eto yi ama omo benin kora yin se ma nsun pupo pelu nti mo gbo tori gbo be in bere lati gbo la yin
0: ni jejo
2: amen be ni oda la le yi mo mi so pe afi pe kin gbo ama mo bi olohun fun amo bi ni ogbo isowo to olohun ko yo
0: amen amen
2: yo na so ma mi ja ti lele mi ja la nu to wa ju ala nu lo olohun ran si
0: amen
2: tori oju re ri to omo kekere ni o si ti ri to nkan tin so ni olohun wala ni yo gbe pade ala ni
0: amen
2: yo wala awon eyin na e wa ni so so
0: abi olohun
2: o te so tin ye fi je we olohun ni je ba won so
0: amen aseo aseo
2: o da olohun ni
0: to olohun o ji wa re adupe o adupe o adupe o

0: into baya la yo ma se nso eni ba se rere ni ti e e je ko ma gbogbo e na lo lesson gbogbo e lo lere e je weni kan meji se ka ma lo e ka le oko yin o
1: oko ti muhammadu jami mal baraka la jale jale lo ni
0: oya yin e da sin to wa le sa
1: e ku eto olorun ni jo baje fun yin lai lai
0: ami le duwa o
1: wa ro pa na o ma kana ni ya
0: ami o
1: seri ori eto yi lo to ko si fun pe ka ma gbara lo wa ma to wi ni bele ni emi o ba ni pe kan di mara ni o a wa ta ngbe to ya le ni 600
0: e ba ko le ni million le ni million
1: ehn to ba je ko 500 to ba je ko 500 ni 300 ti pe ni yen to ba je ko 1000 ni o ti pe ni yen tori omo yi ibe to de yi ko mo ku so na bi efi ke ni ka ko di bi na lowo e ni ka le ma le gbo wo kale ama ta ba contribute ba la ni ara wa ta fi sa nu e to so lo ko yo ninu gbo soro yi olo je ki ka lu ku wa ro lo je ka na pa di anu olohun
0: ami ami o ami o adupe o adupe o oda be ba si yi abi beyin na ba nlo pelu e e pe mi leyin eto ni e pe mi o bi n ba gbe la leye pe mi lo la bi agomo kan la soke abi ke pe mi la arin o se mi na ni gbe lori 080 ekole 080 62 89 11 34 080 62 89 11 34 ja mo lo mo ta le eto ni gbogbo ni se wa pe mi engineer ba mi toju opo npa e ma pe sori number ti mi n to ba fe ina lowo omo benin lo fe se ni abi o fe polowo ojo fe sun gbo we to abi wo na lami wo to fe so number ti mo file yo kan na ni mo ni 080 62 89 11 34 eyin ta jo sale adupe ogbe ga pelu ajo wa ni o so se presenter agota so lu e kokko yawo re bakan na engineer gbogbo ta jo sa tin baba to wa lenu loro lohun eyin ta ri e tin ta ri te jo so wa lale to ni we ina la dupe fun o ko ni baje o doye kapa o apa o kapa o doye ko si apa o ko si doye kakanga o kago se ba won binu ko si a lo lale a pada lo se tin bo eyin o ni foku furi sapata o lati re waju ogun ni yopa ibi ti le mi je o alaka fa yin re ija lo gbun international presenter mo lati fabola mo koyen go kokwa papa fere na kanaka gbare lo kanakana o daro sa o daro mo o daro gugu eyan o eyi o ni jasumo fun mi ko si ni japo won fe mi na lo gutolohun ipade wa di wo bi ojoro an olohun ni fi wale o

0: yọrọ oju ni eja ti bere ba ti se
1: lori oju a ba tin so lati jo loni ona meji la fe ya lori oju
0: okay
1: mo so nipa awo oju quantum polarized eyeglasses glasses.
0: Okay
1: glasses en mo ni won se fun gbogbo to ba ni ipenija oju awon serious cases
0: awon e to loko
1: to lori glaucoma
0: okay
1: cataract
0: okay
1: myopia
0: okay
1: retina o kan po lo ba
0: o lo ko gan
1: elomi odun meta odun meje odun mewa elomi kan suppression
0: ti o
1: ni ko gbo so iru awon penija benyen to critical benyen
0: okay
1: awon ni quantum polarized eyeglasses wa fun
0: okay
1: so te ba ra e be se ni ma lo lale loru laarin osu die o ma correct oju yin
0: okay
1: sugbon oju to ba ti lo
0: kamadiya jo e ma
1: wo le debe
0: ko ni sise fun
1: le sise fun oju to ba ti lo
0: kise
1: magic
0: okay
1: but oju to ba ri die die te ba wa ninu okun ti na ba de lojiji
0: e le
1: sense ka e feel sense pe ina de imale de iru oju be omi re o ti lo
0: okay
1: iru awon yen won le da glasses
0: okay
1: now elekeji o wa ni quantum non recommended glasses
0: yeah won se recommended glasses okay
1: iyen glasses yen wa fun awon modin
0: okay
1: pe won ni oju ndun won won sai lo gba igo fun glasses fun
0: okay
1: iru awon yen won need the quantum non recommended glasses won agbagba na le lo kan tin se won ni oju ko ba serious
0: bi oju wa pon oju pon
1: oju mi wa oju ngun mi oju mi wa mi mi ri na dada mo ni blood vision iru awon yen na won le lo glasses mo so yen but ala ko tin mo ko so yen cases yen lo poju now ala ko tin mo ko so yen fa awon glaucoma cataract yen glasses yen is 320,000
0: in yen
1: 320,000
0: e mo ye
1: dada se wa le keji to je glasses awon small cases bi ojungun mi oju mi wa pin to ma won ma correct oju iyen is just 100,000 egberun ni ona 100 ejo e mo je ka dapo mo ra won
0: not so bad
1: iyen lagbala glasses
0: okay
1: te ba si fe te ba ti pe wa ta ba yin soro ta ti jo
0: analyze ta ti fori oko so odun
1: ibi te ti gba ni ri ilorin a so fun yin te lo sibe
0: si lo gba
1: e ni ngule travel wa si lu
0: ogbomoso
1: aya fi e na ba wo pe o fe mo office wa ni
0: ogbomoso
1: e ja te wa dama coffee ganu dama coffee da gan de bi wi pe immune booster ni o da ka ma lo
0: lati
1: ma boost immune system wa awon soja ara se pe o tin re won ka ma boost immune system wa idi ne ti ganodama coffee tea to fi da
0: ko
1: ni the sugar
0: okay
1: e ti jilaro epo ke mu lale epo ke mu ara yin ma balance
0: okay
1: eleke ta wa ni vmas mosquito repellent
0: ogun efan na
1: teka yen na won pe ni vmas ganodamaxi ele wa vmas mosquito repellent ogun efan ni yen won se bi perfume bi perfume te ba tesara orun re ko ni pa yin lara ko ni pa won mo yin lara
0: okay
1: you understand this so yen na ti wa te ba fe ra o wa ni chupet cosmetics iyen ni taiwo ke ilorin
0: ilorin bi
1: sewari vmas gaundamati ati mosquito repellent o wa ni one step pharmacy ni somi
0: ni somi
1: ati ni aromakeye
0: pharmacy
1: ni waju a division ti yen tun wa ni akolapo moye plaza number 2
0: oro road ibe
1: ni kanje water office now ikede pataki
0: okay
1: sharing le sewa a ma ntoju awon eyan pelu orise orise egbo igi to je imported
0: ati machine
1: eyike yi pere ni ati ba wa ni boya ninu egungun ara yin ni e le gbese ni boya ninu sugar ni boya bp lo soke on lole if pagiga awon kan won ni aisan ninu edo orisirisi ko si ipenija agwara ti a ni a se le se we base
0: bi ki bi te ba wa
1: ile se wa ni jerry gold wellness therapy odetomi street
0: okay
1: adugbo odoro
0: okay
1: ni ilu ogbomoso e pe aso number yi 080 080 34 34 84 84 43 43 89 89
0: eton pe
1: 080 34 34 84 43 43 89
0: kede
1: pataki
0: yes sir
1: afi alagbata
0: alagbata
1: okay product ta je sorry ninu
0: okay
1: program wa
0: nipinle kwara ya ti jaki jado orilede
1: etiquette
0: e se e pe
2: o fe similiti o n gbarere dokan ikone diamond 88.7 fm

0: mọlẹ to dai mọlẹ to fun wa di mọlẹ to ni ka ma fi ri mọlẹ ti mọlẹ wo si ni dokunkun lai lai na la fi n ki gbogbo eyan pe e pasiko yi ni gbogbo tete lanfani lati ma gbọ mi gbe to fun ta koko yi oju lo ba ara alaura bi dakun ma gba mọlẹ lowo wa ma so wa di ta n wole eh baba n soro nipa iriran abala kan to ti pataki ninu igbesi aye omo eda ni beyan o ba riran ti o riran eh nti ogun ni o ma je nti owu ni o ma mu ibi ti o to si ni o ma rin si bo ba tin ja si koto a si ma ja si gegele koda irun wa ma ro si gota ngba mi tori pe ko ri bi to nlo eh ele mo re da ko mo fo wa loju otun mo fo wa ntosi bo ba wa fo wa loju otun to fo wa ntosi mo fo wa loju ara be ni mo fo wa loju emi ide yi pataki gan ni mo fi ni alejo pataki ni le agbara pelu mi nbi baba imole baba dabi ara baba da pada won wa pelu mi lori ero agbagbe fun ta koko yi lati mo da wa leko bo la si le sitoju oju wa bo la si le sitoju imole wa ti imole yi ti o fi ni wo kunkun titi doju ale ati pe eni ti o ti ni wahala bi soro kan abi keji pelu iriran re kini ojo na abayo gan tori ka mo ba jiya la se nya mo jiya lo fa alejo wa e ku dede asiko ye ba nki gbugbu ara ale
1: anu olohun alafe olohun ore ajenje ton olohun ko mo ba gbugbu eyin olugbo mi o
0: ami ami
1: oruko mi ti mo n ba yin soro ni baba dabiara ti gbugbu aye to mo pe mi ni oba imole abi baba dapada ti mo je alase ati oludari ile ise baba dabiara life care nibi ti a tin fi ewe atebo ti a tin fi se omo ara ile ore
0: to eseun ibere mi akoko fun toni ni wipe kini a npe ni aisan iriran gan
1: oju ohun ni imole ara
0: be ni
1: iriran si lagba nile aye mo fi akoko yi mo fi nbe lohun fun gbogbo eyin olugbo eto yi oju wa ko ni rele de wa o
0: ami
1: kin wa pada sori ibere te bere a aisan iriran je awon aisan abi kudie kudie ti o le ba oju abi iriran eni ti o fi di pe iriran to tin ri mole kedere ti o wa le kedere mo
0: baba gẹgẹ bi nte nso ni pe awon kankan ma nde ba oju tojo wa ni mole mo nje o se se keyan ti ma riran tele gẹgẹ bi ibere mi ko wa bu se gada koluwa de o mo wa riran mo
1: be ni ti elomi a ma bere die die ti elomi si re imo wa le kan na ni amo ki saba wa le kan na eleyi to common ju nbe na ni ko bere die die
0: ko bere die die
1: gẹgẹ bi bo se salaye le kan
0: yes sir
1: aisan iriran opolopo nkan n lo le fa elomi abi mo ni ti e elumi aisan lo fati e
0: kasa
1: elumi kere afowofa abi ijamba ohun lo fati ti e e ti abe lati ori imo ti won ba pe aisan ni abimo in ti won je be na ni pe o se se ko je pe iya abi baba iru eni be o ti ni iru aisan be abi ki nkan be o ti wa nnu family yen
0: ko je
1: ajogunba be ni to je npe won ti wa bi mo omo elomi ati kekere keke lomo yen o ti wa ti
0: mo ti pe nisin
1: be ni
0: won ti da woju fun yun glass
1: be ni tuju na o ti ni riran daada elomi sire yo ti mo dagba ko to di pe nkan be yo mo je yo si
0: to eyin eyan wa esun mo bi daada glass imo lade yi ti baba wa oba imole ti won mo la wa loye won mo da wa leko lori kini o le fa aisan iriran eni ati pe beyan ba ni aisan iriran to n da oju re laamu awon apere wo leyan mo ri
1: awon aisan ti o le ko ba iriran eni o be latori ki eyan mo se eyo aseju
0: eyo aseju
1: be ni eyo aseju o le je ti ito sugar ito sugar a mo wole si lara latara awon nkan tan je ati nkan tan mo ohun na si mo je ajogunba
0: keyan mo je didun didun gbogbo gba
1: be ni tito sugar ba wa lara yoko ba oju eni elomi re en to sumo ni o mo ri ko ni re en to jina si
0: baba ke to te si waju awon eyan o ti fe mo mo bi te wa peto e da kun ibo ni won wa ibo office yin wa ati pe e ba fi number yin tele
1: ile se baba da bi ara baba da pada oba mole a wa ni suru lere ni ilu ilorin
0: suru lere ilorin bi
1: be ni ladojuko ago ọlọpàá b division b division police station legbe rota medic pharmacy ni ilu ilorin ibi ti abada bi ara wa na
0: number yin
1: 070 670 622 622 125 125 02 02 ti yan ba n se yo aseju o le je ti oko ato si o na won yoruba to mo pe ni atogbe
0: atogbe
1: o de pe kiyan o to diju ko to laju o ti elomi laarin alemoju yo mo to emerin e marun abi ju be lo
0: ki lo de
1: yo aseju bayi o ni je ke elomi o sun asun
0: badu laiso ke ngbe mo di
1: pe me wa ni mo se yo ti awon kan yo ba ri amojuto yo pada ko ba iriran ni ti o wa fi di pe elomi mo ye so lekan en to wa to si ni ori ko ni ri en to jina si elomi en to jina si lo le ori ko ni ri ti to si elomi to ba ti bota bayi kurukuru ni gboju ojo bi eni pe gbogbo e fin

Tolitu Kurora Abala koko en la pe ni Abala ikini ni biti ati mwen jise enyi awan ate jise te ti finanse ati awan enyanyi te ti fi te fe ki bakana abalele keji ni ape ni abala nje womo ni bi ta ti mo mu awon oro jade latori itemi mo wa lori oro go ta pari opolopo pe ni mo gba opolopo bere lawon eyan bere en te ba fe bere bere boya tu fe bere moran si 0707040 2140 ni ke fi mo pe mi ka jo fi mo soro leyin eto so nigba we eto yi e wa darapo mo eto yi egbe nkan te nta wa ke jo wa polowo oja yin lori eto yi ka de jo se kini ka jo to eto papo ki eyin na kede leno pe lori oja yin kani diamond 88.7 fm lu lorin na lawa yen 0707020140 na ni ka ja fi mo soro leyin eto o de je ki ma lo si odo mami mama wa lady evangelist women baba wa won fi asiko pe gbogbo eyin eyan si 7 hours of praise eti won man se ododun iyen yin olohun fun odidi wakati meje ti odun yin yo tun se be yo tun gbera so ni ojo kesan osu kejo yen 9th of august 2026 ta wa ni dede ago mejila osan si ago meje role ni yo ti mo waye nibo ni kini o ti wa waye Equa challenge all ti nbe ni Equa all awon eko ati nbe ni challenge na ni yo ti mo waye won wa ni n ta fi dress wa ijo ope wa ba to pe wa todun yin won ni aso oke ni o olohun te ba ri ope ibiti to ba ku si agbada lojo si mi sunday en go mo so pe yes igba o le gba se oluwa ti te ti so fun wa awon atako bi olohun ni o saanu won lagboro olohun gbe eyan la pe nibi ta ti mo pade awon olorin emi bi case music yo mo wa ni kale kan na is Mercy Gospel Ministry awon na won mo wa kale bakan na ti fe praise na oni gbeyin bibi dua awon na oni gbeyin bakan na mayo wa same to gbeyan mo si mama wa taylor awon na oni gbeyin mama wa olorun femi to gbeyan won si women ni ni alejo agba lagboro olorun gbogbo eyan la pe ohun ko nte ti fi adura biri te ti gbawe ti ede rayi pada mo so fun yin pe wa yin olorun nitori pe ninu iyin olorun gbe ta ba n gbadura ojo yi wa ninu wa di mojile ta se pe awon angeli olorun ma ran sugbon to ba je pe a yin olorun ni fun olorun funra re ni o so kale wa lori te Equa Chapel Hall to nbe ni challenge ni legbe atin seven ati de challenge ibe ni o ti waye ojo kesan osu kejo na ni

mo tin so fun yin nile aye ta wa yi awon doju ko kokan wa ti mo n doju ko eda nile aye ta wa yi o de je pe bolon si seda yin na ni a le se ka feru eku sugbon adura ta mo gba ni pe kolon ko se be ko gbe wa pada alawore mo fa si ko so fun yin gbo en to je pe en la kankan koja abi soro da isan lagu ara yin ni tabi boya eyin te ti logun si isan hun kini o se be ko jora won aye ti sayewo lori sirisi fi be get nkan tin se yin orisirisi ogun le ti lo aye boya eyin te ti di se kan sun lo lodo yawo yin se kan sun lo ni yawo yin pe yin to je pe koda be ba se nse asiko ti yawo yin ba n gbadun igba gan le da gbogbo towo yin le yawo mo wo si le yin lori mo tin so fun yin gbogbo gba pe e mo nilo ati dara yin la mu mo ni ose ta lo le ore wa kan lo reki la ba bo ore wa tin je bi sin je wuro ni je ifinri lai se wure eran la mo tin je we mo ki lo tun de eran ewe le nje nigba lai se wure o ni o leyin o mo nkan kan o le emi mo mo nkan ti mo n face lodo madam ki le face ka fe si re olohun o gba wa to je pa wa ni kaluru category bayi mo ni e mo dara yin la mu mo e mo lo si odo natu ajoke fulani alagbo awon olohun ba mi firan ti won fi tewetegbo tan fi so ma laraye lore boye n de wa ni ona jijin ni won si home delivery to je pe ibikibi te ba wa won o gbe ohun te ba be won wa ba yin bo de je pe si lorilede nigeria to je pa outside country le ni e wa olohun ran won lo fun won lore ofe ibikibi te ba wa lorilede aye yi bo ba sa jaye ni mo so fun yin pe ohun te ba be won yo kan yin lara e de ni ijeri si agbara olohun number eni kan mo pe aminat fulani ajoke alagbo si 09035397581 09035397581 asadam ni won wa te ba ti dele po aga ka ni asadam ojo ona to lo si ona igbejila te ba ti koja ile epo kan ti won pe ni hodge sisale ile we kan be ti won pe ni solarize iwaju ile we na ni won wa e so pe

bere Aminat Fulani ajoke alagbo won mo yin debe ogbe te fe mo wa lojo ko Facebook oluwagbemi go kick left mo wa mama wa olorun fe mi ah mo rowo yin e se gan ni o lojo po Facebook yen e ba like e ke ba share e o da oba to nse be to yojo ojo pada e je kemi na se kini kin yenu pada lowo ta wa e ka tun se be ka pa rorun priest tun do ni joba ti wa nkale e ja jo lo se abala nje iwo mo fun tale yi

0: owo mejeje ti e ba ngbadura te ba ti ri yanu e mo dake adua agbaserere ni sori ko to gbadura to ba da fun otan o tun gbadura tori pele adua ototo ni ipe kokon ni pe ko to da fun o jagun debe ogo kin dedede omo to ba fe sorire ninu gbogbo omo teyan ba bi o ma serious ju e ti ba mo pray to serious to de wa intelligent ni mo kokon rowo yo sawari tin se bona bona critin fago tin fasiga ti o serious yen apela dugbo so pe ogo mi ma rare ogo mi ma seru ogo mi ma seru so pe fire
1: fire
0: emba foke le meta
1: o
0: fa denu aye
1: amen amen amen loruko jesu
0: ta lo le so le meta pe mi oni pofo
1: mi oni pofo mi oni pofo emi o pofo
0: somebody hallelujah anywhere to ba tin gbo mi lo sile ogun le yan ma nja keyan to denu ogo te ba wa segun tan te tun denu ogo e wa gbe agbara ogun mi wo e mo ogun te yan wa tun ma ja te ba ga tan e lo face ota ogo e wa ma ja be se tun ni jabo mo wahala ni lati denu ogo wahala tun ni lati wa ninu ogo wahala tun ni lati lo ogo doju ale gbogbo e ija ni gbogbo e kan gbo mi ba e sub to ni e ti eni to wa lotun en to wa losi on ta oja kan na ti wo nta ma tori re ko gba wole je nko ni ti wo se iwo ma gbadura to buru gan number 2 lo mu iwa mo ti e en ba ti ya odo e so pe e ka san e ka ro e ka bo salafia lewa ki won bi family e tori en ti ba fun olowo ore ni eni ba nbo raja alaanu eni wa ki wa se bi oba wa ni e ka bo e pele e kokko joko na orun yi po je kan joko koda se ton se ba nituma o le kokko bomi fun abe mumi o le ra pure water bag meji pa nituma wa ko fun pure water kan e kokko mumi na ikabi imi to lo ba tun je pe oja to nta tobi to nta ja la la la o le ra coke pa mo sibe to ba joko ba ko joko ba e gba coke na bi o se wa mu coke ti oni ba raja na wo soke so le fa coke mi mu ta ko mo ba mi raja no we soke iwa mo dagan to ba isami oluwa yo fi omo na
1: ha mi ami ami loruko jesu
0: lo fi wa bori won ladugo diwo mo ri e sami won ni lu e mo gba
1: ami ami ami loruko jesu
0: now mommy oluwa ran mi sin mama ti won wole si en e mo bo mama emi oluwa so fun mi pe nkan meji lo ta fe se fun yin number 1 won fe gba oju yin mejeji soju yen ti a fe ti yin won fe gba oju yen te pe e ni riran ki le so e ma worry ta ba pray o ma clear number 2 e ja gbadura ka won yan ma sora tabi ma sa fun yin bi pe loju ala won won ri pe e laje awa korira yin kile so
2: won
0: sa fun inu le yin se ti ri ran bayi e pato fun jesus can you see now ko ni di ko ba mi rojo direct ni nti ba gbole mi so can you see the prophecy now okay nu le yin ba awon mo sa mo yera fun yin eh won believe pa je ni oluwa de so pe sa je pe ago yin ni enikan gbe wo so eni e gogo la je o wa lo body so to ba ti wa lo body a wa fi lo yo si gbogbo eyan to ba ti wa yo si gbogbo eyan wa ji wa ni ah a je ni mama e mama e mo bo kan ma iwo ago wa je kilo se lawa mama kai won to jade awon ko to lawon ori e le ru o ti lo fire that's the power of the Holy Spirit. Can you see now? Etiri no celebrate.
3: Egbo iran lati mo gri eyin ti e ja ati eyin te gba Olorun gbo te o de fe wahala. Eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi Oluwa to. Oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti fara ta gbodo pray tolorun de gbodo ko gbogbo awon ti o ba ko yoyo roni ba ti e po owo sanu fa won to won ba sanu fun ni eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo ti oluwa so oni kilo ki gbogbo eniyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbore kọlọrun o jọ ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so ore abo kaye ko ma se pare mo ki won no ma pare ma ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebu abo wa ni oluwa mo ru ebu abo ma je pare ma ye lara
4: anti
3: ma bere question kan lowo e to ba ti le da mi lohun ma wa fun e answer so ni doko ni
4: be sir
3: o ti mari
4: be
3: emi oluwa so fun mi emi ni mo gbo so o fe roko bayi
4: be sir
3: o de fe o fe fe n to fine like o fe fe n to wa okay
4: be sir
3: to en to ma enjoy
4: be sir
3: ibi kan lo ti pade e emi oluwa o fail mi ri inu o te wa mo bo se ma lo wa lo wa ise so te to ba ti wa se sibe eni to ma fe agbe ko ni gbogbo agbegbe yi mo ri e o ma ni ayo de bi pe ise wo lo se
4: so tawo
3: wo gbogbo se kokan foja yen le na tabi ko je kan mo be toju e kan lo si eni o te kan to ba to bi pe to ma wa yan kan pe e lo si te meta to ma wa yan kan pe e pe o le sise wo mo ya mi bo se birthday bo se reception list tabi ki le mo pe mo ri ki so ri ti eni e o so wa ri to ba ri be ko pada wa yin mi ni banga December to wo e mejeje ki mi ni ko lo su hotel o wa gba se ni o pe mo fe sise lo hotel to ma so pe ah you are welcome okay room 116 ah mo ri ma yi young man o woju e bayi o ni eni ti mo tin wa laye mi lele o lowo bo ko niyawo o ti fe nikan ri eni yen ti ko owo re lo chaka ni mo le fast forward ojo ni ko sa ni hotel ka pa fast forward la osu meji to ba ti mari ko so fun gbe daddy mo ti se no we so ke wa yi

0: Aribojo!
1: Aribojo!
0: Lana Abayo fawọn omo.
1: Lana Abayo fawọn omo mi.
0: Bi aye mi dide o.
1: Bi aye mi dide.
0: Ogo mi dide.
1: Bi ogo mi dide.
0: So pe tirawo mi o ba dara.
1: Tirawo mi o ba dara.
0: E fun mi ni tutun.
1: E fun mi ni tutun.
0: Ti aye ti mo ba wo o ba da.
1: Ti aye ti mo ba wo o ba da.
0: E fun mi laye rere.
1: E fun mi laye rere.
0: Ti won ba ti da ogun po mo mi.
1: Ti won ba ti da ogun po mo mi.
0: Oluwa yo ogun ko lara.
1: Oluwa yo ogun ko laye mi.
2: Wa ti gbo kaakiri pe omo ologo ni e. Wa ti gbori o ti ri tabi kan ti so fun pe akanda eyan ni o. Wow, bawo wa lo se je tomo logo si jeya afi ka gbegbe se ki wa la se ni Friday ose tutun yi larugo ojo ni kila ko ni lorin gbogbo eniyan bo la se ri wine tabi coke tabi fanta tabi olandia yogurt si tan pe ni soft drink eleri dodo te ba ni eni o lo boya ko lo get ikunu ngba na tabi sobo sa wo nkan to ya to mi to je en to le dabi awon amunudu bibeli wi pe wine ni ma munu alaye dun erin la nsi ase fun owo ni dawon gbogbo gbogbo eniyan bo lo se ri elerin dudu kankan to de muwa wa lo lo church arugbo ojo ni o to ba ti decide of a garage bere duro ni kilanko junction ibe lo ti so fun okada ti mo ri wo pe jo church arugbo ojo mu lo nbi won le na kai tabi ki won gbe debe iyen ni side of a garage kila ko josan ni lorin yi aro friday ni o ago mejo abo laaro a de gbe wa go kan se mo pe deliverance mo waye iran na waye solution waye testimony sele e ma de gbagbe deliverance nigba ba tun pari tan ta ma tun pray deliverance gbo gbe ni e wa wo bi elomi o se nbinu ani o gbodo tu nigba tadu aba nlo lowo ani ki ma sumo ni toro ti mo pe o emi alayan le badarugbo ojo eje n go fire apade laaro friday gbogbo eyan

0: ke ti ba mu oke kekeke tun be bo se man se de o
1: ninu ijo letter of sufficient bible church
0: tun wa ni zone a
1: leyin capital hotel
0: osogbo
1: bi ipade won se nlo re o
0: abeje abowuro
1: ni si ojo isimi
0: bakan na
1: ni gbogbo ago mesan

0: kini mo le bi san ori oluwa na
1: si
0: oba to tobi oba to ga olorun to mu mi ri ojo ibi mi ti a si se ayeye re layo ati ni alafia ni sunday to koja
1: yes sir
0: olorun adupe o
1: oluwa si
0: olorun ayin o ati ajodun 18 years anniversary mo ki gbogbo eniyan awon loba loba ni joye ni joye awon otokulu awon alase ti won wa ni ipo mo ki yin o mo ki omode mo ki agba gbogbo okan to wa ba mi celebrate 50 years birthday mi atawon ti o le wa ti won gbadura fun baba fofayo agbe olorun ga fun aseyori tori pe olorun jeri ara re ona won la onbara mo ki gbogbo eyin olodufe se ranse baba fofayo ni Nigeria ti ni oke okun mo ki gbogbo eyin omo ijo baba fofayo ni gbogbo leka si eyin te ngbo mi lori afefe ti e pe mi ti e ngbadura fun mi pe aku ojo ibi oluwa ogo ni fun oruko re ogo fo kore

0: Oluwa beyan ba ma nuro yodupe
1: mo
0: ki gbogbo wa o pe e se olorun ipe fofayo koni fi enikan kan yin sile
1: amen
0: a o de yin olorun
1: amen
0: be ni ipade to ti bere akoko program ta se be ni sunday oh gbodo mi se oluwa ra mi sawo eniyan oluwa ni ibere ohun otun bere olorun fe so nla ninu aye ogun logun awon eniyan o n gbo mi ninu ile this coming sunday ya pade ni fofayo kachida ni ilu osogbo lẹyin capital hotel ni song 8 anywhere that you are coming sopo lo church baba fofayo to ba de aregbe iwo to n ba latọ na ogoluwa cross bi tawon olokada wa so pe church baba fofayo lo lo ni song 8 this coming sunday lo ma je for sunday celebration deliver ama yin olorun itusile si ma wa emi o mla koja o wa loko gbese beni nkan o lo bo ti ya ko lo aye re ko ri bo ti ya ko ri olorun ibere ohun otun ora me si ogun logo awon eyan pe ka jo wonu gbagan yen ka jo kepi ohun olorun o down ipade akoko ti ma se ni leyin ojo ibi mi beni ati ajodun 18 years anniversary mo fe ko wa nbe mama ja jo wa kepo olorun o bi kibi to ba ti ngbo mi wo ilu osogbo wa sopo lo church baba fo ni so 8 ni oke arungun ni ago mejo abo si mesan beti ko je do pade oni se yanu fe sise kini la koja re ki lo ndo fe tun aye re si olorun fe ra aye re pada o fe mu itiju ko o fe ku o fe ra aye re pada bo reti eni fofayo cathedral ni odo sana o ri pe mo tanuma adua to gbona yayaya ati itusile aran mi si awon eniyan 500 eyan me lo gbe
1: 500
0: pe ka jo gbadua kin de fun an special water fo idan da ti ra pada loruko jesu oluwa yo ra ye pada eyin jo wa eyin ori to wa ninu ikirun beni ojo friday to nbo lohun la ma wa lori oke leyin school of science beni eya re de second wednesday ni pade wa ni ade toto street idera hall ni obada ni ago meta osan ma mura le ni second wednesday osu ta wa yi eyan ara ilorin ati agbere

0: ama wa ni ko erin ni third sunday ipade ogo mejo aro re olorun si ba ipade gbogbo eyin ara osogbo tuesday to nbo yi mami olorun yo fowo iyanu kan o tuesday leyi o lo ma je tuesday akoko wa wonu ogo lo aye re o si fufayo bo eyin ara ilorin third sunday eyin ara osogbo Tuesday to nbo yi ni o
1: owo iyanu yo kaye wa e je gbogbo eyan gbe owo lori e ogun ti mo mu mara yes ogun to nfi emi mi logologo faye mi le fi aye mi le adua keji ni ina ogun to njo ti mo mu mara eje jesu paoro re lara mi paoro re lara mi adua keta re o ajaga soni de ru eyi
2: ajaga soni de ru eyi
1: to wa ninu aye mi
2: wa ninu aye mi
1: ina
2: ina
1: ba mi ja ajaga na
2: ba mi ja ajaga na
1: ba mi ja ajaga na
2: ba mi ja ajaga na
1: owo to n down rereru mo mi lowo
2: owo to n down rereru mo mi lowo
1: si aye mi o fi layo
2: si aye mi o fi layo
1: oluwa je ki owo yen gbe
2: oluwa je ki owo yen gbe da
1: je ki owo yen gbe da
2: je ki owo yen gbe da
1: oluwa o
2: oluwa o
1: je ki itura wonu aye mi
2: je ki itura wonu aye mi
1: oluwa
2: oluwa
1: je ki itura wonu aye mi bo se n gbadura yen be ni itura ma wonu aye
2: mi
1: okan re o si bale ara o tu o
2: mi
1: o ni mo inira ma
2: mi
1: o te mo leti o this coming sunday to n bo yi ni o jajo pade ni fofayo cathedral o ni first program wa leyin ojo ibi ati ajodun ago mejo ipade ye ti bere titi ago mesa ko wo fofayo cathedral to ba ti n bo boyo no ona ogolu alogba wole ni o to ba ti di aregbe cross sibi ti bank yen wa so fa won lokada pe church baba fofayo lo lo to wa ni so 8 ke arungbon be ni ko pe meji to ba de gba oke fi awole ta bo n gbo latona iwo so ni capital hotel tabi le po moye so pe le church baba fofayo lo se kini o lo n lo to wa ni so 8 loruko jesu owo iyanu okan aye re gbogbo ojo tuesday ni pade agbara ma n lo gbogbo ojo tuesday ni ago mesan si meji lala aro ni fofayo cathedral na nilu osogbo loruko jesu oro re o pada ja so
2: amen
1: ekun re yen erin ni o pada ja si wa de yin olorun
2: amen
1: wa de yin olorun polo ma yin olorun
2: amen
1: ileri ose mo lara
2: amen
1: ileri ose mo lara
2: amen
1: ileri ose mo lara
2: amen
1: ileri ma se lara
2: amen
1: ki lara mo si gbogbo eyan loni
2: yes sir
1: oni mo pe ni Olorun o gbagbe re kini mo wi
2: Olorun o gbagbe re
1: o ronu pe boya Oluwa ti gbagbe e o ro ke wo yo ti ta o ro ke boya ko si ireti fun omo Oluwa ni ki n ba o soro pe ohun o gbagbe re o ri o ninu ilakoja re o ri o ninu to ndoju ko aro mi si ola leyi no matter what you are passing through Olorun ko gbagbe e bi ogun ti le le ti ko si ona abayo to ro pe ko para re to ro pe ko bo si gaga iyen ki solution
2: amen
1: solution ni pe ko wa olorun kan solution ni pe ko se fi olorun solution ni pe ko gbe kele olorun bibeli wi pe nikan to ba gbe kele olorun oloju ki yo ti bo ti le wu kori mama igbo se lori omo yen o pada korin ope
2: amen
1: anti igbo se lori oro igbeyawo re aye opodo bayo
2: amen
1: baba bo oro mi dada
2: yes.
1: ajaga ojo pipe to wa lara re
2: yes.
1: loruko jesu lo ni so pe akoko to ti ajaga yen oja o ngoke o de nso o ngoke o nso o ri oke yen gun agbara ati duro soke o si fun o oruwa lo to akoko to hun yo gbe odide iyan o so pe ko rora re pe
2: yes,
1: ireti wa fun ose
2: yes,
1: oluwa ni ki nso fun o pe ohun ogbagbe re olohun ora aye re pada ohun ora ise re pada ohun ora agora re pada ohun ora eto igbeyawo re pada gbogbo n to ti nu o gbogbo n to ti sonu gbogbo n to ti ba lowo re oluwa lohun da pada ni ireti
2: amen
1: o so ireti enu olorun fofayo ko fi gba kaka da wo se duro oluwa ba mi soro o la koko to to won bere won to nu aye awon eyan o ti so n to ponu aran mi si ola le aran mi si o baba aran mi si o mama pe akoko to to won gbe owo e soke akoko to ti ileri ose ta lo se bi oba lori aye re ta lo se bi alagbara ninu ri ajo re oluwa lo ma ran loye ta le ni to se bi oba lori aye mi o Olorun o fi joba to n pe ra re loba emi mi ma ro won loye kan yese bi oba farao
2: yes sir
1: olo se bi oba ninu aye awon omo israeli

0: ni legibility nigba ti oba mi ti omo joseph mo o nfi won se o fi won yo bricky o nko won se se inira ipo sugbe ni ojo kan olorun lati awon israeli o so fun mose o ni mose to farao lo so fun ko je ka won eyan mi o lo kan le ba se mi wahala ipo farao fe fe awon israeli le sugbe binu olorun de ba e gbe owo soke gbogbo en tin yu aye re lenu gbogbo en tin ni aye re lara loruko jesu mo soro jade ibinu olu ma de ba
1: amen
0: olugbeja yo gbe o nija ma ronu mo sa mo so ko ma ikorita to de ye si o so na abayo ma ibe lo olorun ti pada lana e da olorun mo ta lo lo ti tan ko ta fun mama ko ta fun anti so lu se wa fun o adua ni o gba ni ireti ninu oluwa yo se ti e olorun ti mo royin o ti gbe awon kan dide o ti so awon kan de yan o ti mu egan ko ninu aye awon eniyan kan olorun ti o yi pada ni olorun o se se nti mo nso yin ni ko gbagbo oluwa kan le ran mi si ola le yin ni akoko igbedidi re ti to olorun o bere won tun nu aye re wa de korin yo pe ni mo fi pe gbogbo eniyan si ipade akoko leyin ajodan ti oluwa ni ka se ni fofa yo katidra ni som 8 ni ojo Sunday it will be a praise inyen inyen praise and deliverance inyen ati itusile ni oh itusile ma wa ninu inyen idande ma wa olorun fe bere won otun ninu aye ogologo eniyan mo si gbagbo olorun to ran mi si o pe ohun o bere won otun ohun o tun aye re se ohun ara aye re pa

0: Akanti oke ti de amu oke kekeke
1: tun gbe bo se man se de o
0: ninu ijo letter of service bible
1: to wa ni zone
0: a leyin capital hotel
1: osogbo
0: bi ipade won se lo re o
1: agogo meje abo wuro
0: ni si ojo isimi
1: bakan na
0: ni gbogbo ago mesan aro
1: gbogbo ojo tuesday
0: ni wakati isegun
1: ati cancel fun gbogbo eniyan
0: pari pari gbogbo re
1: ni gbogbo ojo friday
0: la o ma pade olorun baba bo ba
1: lori oke glorification monday
0: to wa legbe koka
1: leyin school of science
0: ni lu ikirun
1: ni gbogbo ago mesan wuro
0: si meji la osan
1: pelu iko olodu
0: Prophet and evangelist doctor
1: Oluware Milekun Ajibode Babafo Fayo
0: fun ekunrere alaye
1: e le pe Babafo Fayo
0: sori ero bani soro won
1: 08033930889
0: e wa Oluwa nigba ti e le ri
1: e pe
0: nigba to run Babafo Fayo nbe ni to si e
2: Babafo Fayo
3: ma ronu ma o ma soko ma o ma banu je ma o ireti re yo pada di ayo gbogbo n to ju sorun loluwa pada da pada Beni, Olorun o gbagbe re. Mo fe ka ninu iwe Isaiah 49. Let me start it from verse 8. Isaiah 49 verse 8. Yeah.
4: Bayi ni Oluwa wi.
3: Bayi ni Oluwa wi.
4: Ni akoko itewogba.
3: So gbo mama,
4: emi ti gbo ti re.
3: Oluwa lori ki nso fun o pe ni akoko itewogba, ohun ogba o, ohun onu Olomi jenu. Ohun sekun re deni. Ongo se gara dogo be se yen Oluwa yo ba osan
4: amen
3: mo so testimony fa we niyan pe Olorun to raye mi pada eni to mu gbese mi kuro yo se ti e kini o le se ayafi ko to ba ko leloku to ba ti le wa yo da soro re yeah
4: ati ni ojo igbala
3: ati ni ojo igbala
4: mo si ti ran olowo
3: yes
4: emi o si pa omo
3: yes
4: emi o si fi o se majemu awon eniyan
3: yes
4: lati fi idi aye mule
3: yes
4: ni jogun aoro ile nini won ni
3: praise the living lord
4: hallelujah
3: so patolo so fun o ni lojo igbala olohun o gba o Olori padra jogun aoro ile ini won ni nti an so nbe ni pe awon heritage tolorun ni fun o awon iun ni ile ile ni to ni fun o awon ayo to ni fun o itura to ni fun o ifokabare to ni fun o o kan so mo loku re bayi ni
4: bayi ko ni o ma ri lo
3: yes sir gba arabirin o padra dolomo
4: amen
3: anti ise re o padra dide
4: amen
3: gbese yan ta gbekeli olorun ko si ma se Kosi ma gbe tori pe Olorun yo tu aye re se Olorun mi si ope ko ma so ko ma Olorun mi si pe Olorun mi si ope ko ma banu je ma ko ma ronu ma Olorun o tewo gba o oni o pada se bi oba o pada gbe bi oba o pada gbe laafin o pada soro bi akikanju igba re o pada drotun to ba ti gbagbo yes
4: ki iwo ki o le wi fun awon igbekun pe e jare lo
3: yes
4: fun awon ti o wa ni okunkun pe e fi ara yin han
3: yes
4: won o je li ona won
3: ni won je ni ona won ni
4: papa ije won a si wa ni gbogbo ibigiga
3: yes
4: ebi ki yo pa won
3: so gbo
4: be

0: awon eyan wa awon eyan gidi ni o wa yoka oba o yoka ijoyo yoka awon eniyan la beni oni bi ibi aworo ye yo pada di bi ti awon eyan o ma wa yes
1: awon omo omo
0: yes
1: ti o tinu
0: ah
1: yo ti li eti re pe aye ko gba mi ti aye fun mi lati ma gbe
0: e wo olohun nigba ti nkan ba daru nigba to olohun ba wa mu atose ayo wa ayo anigba yan mo mo ba baba kan soro nwojo olohun fun nkan bi odun mewa seyin mo wa dede re laipe yi omo ti di bi omo bi marun le ni wa nla won omo le ti gbagbe sa ati gbagbe gba to si kankan nigba ta yan yin da tebu yin ru olohun ti de niyan enikan gbo mi ninu ile olohun ise yo de ba ola lejo
1: amen
0: se sobun re to wo to wa bu ekun ye ko ti tan ko tan laipe yi omo ni warehouse oluwa ma faye gba
1: amen
0: yes
1: nigba na ni iwo o wuri okan re pe ta li o bi awon won yi fun
0: mi ta lo bi awon eyan fun yin
1: mo sa ti wa ni ailomo ati li agan
0: yes
1: igbekun
0: yes
1: ati eni sikiri
0: yes
1: ta ni o si to awon won yi
0: dagba ta lo to awon eyan yi dagba
1: kiyesi
0: kiyesi
1: a fi emi nikan sile awon won yi nibo ni won pe ti wa
0: olorun lo de ki mo wi
1: olorun lo de
0: nigba ti o da ikolo re pada
1: yes sir
0: nigba ti olorun wa da ikolo si oni pada o da be nto lala you are the sire I'm talking about it don't think about what you are passing through Ola re dara ma sa ah o pada ko ri ope alajo gbadura fun wakati kan loni wakati kan ma bere si pe number mi bi ma se pe ni won ma pe tele mi number ti mo fe pe yan na ni whatsapp number mi wo to obara aye wole ma so message ile won gbadura fun o wo to wa de fe follow mi lori facebook mi o ti cause wa follow aka follow e lo te ajibode oluremi ajibode oluremi ah ko ka follow e ah o lo te le ki mi pe happy birthday baba yo dara fun loruko jesus number mi na ni o 0800 330 9300 889 889 0800 330 9300 889 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8